0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Maayong adlaw ninyong tanan. Mami Joy po, oba na po sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory, tigga mas epektibong haplas. Sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants na sulayan nga kung unsa ka epektibo. Aron nga magtangon ang mga panuhot mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated. Kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Daghan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud, nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer mga higala na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingnon na nato. Muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batiyon niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine. O sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinai, dili na po di ay ni nga makaayo. O kung dili na siya matunaw. Dapat bago siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nganong panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw og magakaon na hapit na mapanos og uban pa. Inana, mao nang hinungdan manghigala nga nganong magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas syempre sa Yaki Liniment Oil mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot busa kung panuhutan gani ka ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati og taod-taod magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil mga higala. Og ang pagpanghaplas ninyo dili kay kausara agian, kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok ana ang paghaplas pagkatapos hangtod nga manginit og gusto ang imo ang palad og ingon man kanang imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha nimo bation ang kaharuhay na labi na gyud og mangutot kada. Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Nawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Kung pagbuntis ko, sige ako paplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang gatong pabata ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
2: Aha.
1: Kapag bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Liniment Oil, di hapon.
3: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Kuan po na po'y katol-katol sa lawat ng ulit na buyang daw.
2: Tapos?
1: Ya, ako ni Eplasan, lauka naman po.
2: Kapila po ka mang haplas po?
1: Kuan, nagsahay bunta, gusahay ito hapon.
2: Kung sige gamit yung mga haplas.
1: Yes, well.
0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: So, ang atong likod, sakit daw nga, ito katarong ang tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinugdanan at yung bangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Sila ko sir, kasi dili naman di ko palihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: Mga higala buot usab na mo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Grabe kainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental? Kumusta man ang panahon diha mga ka-joiners? Kaoban nato diha si Dandalandan sa Katiel, James Palmail sa Caraga, o ingon man si Louis Simon. Tanaw mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay Misamis Occidental. O ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kaoban nato Sir Joel Elio. Ang tanang mga nagasunod isab sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang 102.3 din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ito na po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner po ni Mami ngayon si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadalang inyong mensahe, magpagawa sa inyo ang gibati, mga greetings ninyo mga ka-joiners. Ha? Dinhi lang sa 102.3 Joy FM. Type nyo na para maka-live na po kayo. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Sabi ko nga kanina mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Kaya thank you for watching kay Elvie Mabanding. Shout out daw kay Jackie and Manu Salvador and Tio Ruel from Bantolino po. Lika Balfin, hello mommy, pa-request ng song Always by Marco Season. And also from James Jola, good afternoon po mommy Joy, pa-play ng song Sigurado. Lika Balfin, maunan eh. Hello daw kay Dira sa Tomado Alyosan, mga Amador family, Francisco, o kag sa utod ko nga si Riden Kabalfin. And of course, always 99.7 chat radio connected na po. Thank you. And also from Gatchalian Ed, shout out po sa lahat ng friends and relatives ko dito sa Purok Tres, Katintuan, Kabaka, North Cotabato. Thanks po, Mami Joy and Marvin Belono. Good afternoon, Mami. Always watching from Barangay Inog og Piquet, North Cotabato. And Salvador Sumating, good afternoon, Mami. Shout out sa Sitio Batiano, sa Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Metro Manila. And Annalisa Matukol Masugod, good afternoon. Shout out po sa Pichon Hanginan. Thank you. Rizel Rose Padaw Mamuntayaw, Mami, good afternoon. Greet ko lang ang family Mamuntayaw sa Gidan, Lads, sa Mayna, Bilbao, Ongkay, Padaw, Magandam, Simon. Salamat, Mami, sa pagbasa. Pa-shout out Mideri sa Magpanubay, Mami. And Almayra, Dikalnan. Mami Joy, pag-greet po sa family Alamada and Dikalnan from Paglat, Maguindanao. Vlogger ng Pawin, good afternoon po. Shout out from Bislig City. Salamat sa pagbasa. And also from Dato Aban, salam ka pansalaki si Dato Tintong Nagauling. Sila ni Mokong, si Janjan, si Kuya Yako. Request ako ng song Pagsubok. Thank you, Mami, kay Tintong. Marcher Hosto Mapando, thank you for watching. And Dudong Obuta, Mami, yanalinga kami. Nga di sityo katikugan si Uncle Johnny Banudan na yanalinga from sityo katikugan San Vicente Katiel, Kusugay Joy FM Katiel. Ayan, salamat kaayo sa mga taga Katiel, no? Kauban na to diya si Dandalandan. And just Tony Mandabon Tuba, shout out daw from Davao. Para sa mga taga Katiel, no? Kay bag-o man ta diha no naatay discount cards ato ang mga produktong yaki kung dito mong mopalit sa Ilaha no kay Dandalandan. Check nyo na mga ka-joiners diha sa KTL. Steven Sumambot, pa shout out po kang RG Caldero and also from Romy Magno Gibo. Good afternoon, Mami Joy. Shout out ko sa Marayag, Lupon, Davao Oriental, Mami from Magsaywan. Pagsayawan yan lang, Mami. Pag-vlogger ng Pawin, tapos na ito, anak ko. Tumakbo. Ivan Carl Mabayan Ban. Hello po, Mami. Greet ko nga di Dangilas, kanilan papa ang mama. Nayanalingan ng dear Mami Joy. Steven Sumambo, shout out RG Caldero, lagi-lagi daw. And also kay Bay Ali Lagindab Aban. Hello Mami, pa-shout out si Ina na nakikinig dito sa bahay. Request ako ng song, Lason Mong Halik. Thanks po Mami sa pagbasa. And ER Mutya, good afternoon Mami, watching from Uzamis. Request ako ng song, Kung Ikaw Ay Lalayo. Jimboy Vismanos, shout out ko lang John D. Kampanya nga nagtrabaho sa Boracay, Bimeg. Jimboy Vismanos, ayun ang Salvador Sumating, tapos na rin ay Jeline Monson Magbutong, pa-shout out from Tagumpo. Lorena Neritan, maing hapon Mami Joy, request ako ng song, Miss Nakita. Salamat po Mami. Mga pipila sa mga naka-live karon mga ka-joiners, na ato ang mga alisto ko ayong nakapagpadala sa ilahang message. 15 minuto na po, makaraan ng alauna at magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Twenty minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gemma. May asawa na po ako, Mommy. At wala po kaming anak. 9 taon na po kaming magkasama. Hindi naman pinilit yung asawa ko para pakasalan ako. Ang totoo niyan, mga magulang ko pa nga ang niligawan niya para sa akin. Kaya nung sabihin ng mga magulang ko na boto sila sa itong na pangasawa ko, wala na akong magagawa. Graduate po ako ng education, Mommy. Pero hindi po ako nagturo. Gusto kasi ng mother ko na maging teacher ako. But for me, never. Kahit minsan hindi ko inisip na magbabalik-balik ako sa school. Pero dahil mahal ko yung nanay ko at ayoko siyang mabigo, nag-aral ako sa kolehiyo at kumuha ko ng education. Hanggang sa dumating nga sa akakpili sila ng mapapangasawa ko. Sabi naman ng nanay ko, baka sakali pag nag-asawa ka, maisipan mo rin magtrabaho, magturo. I was for 24 years old then, Mommy. Tahimik lang ako. Guwapo yung asawa ko. At may natapos din. Hanggang sa nung mag-asawa kami, kumuha siya ng ibang kurso. Natutunan ko rin siyang mahalin katagalan. Pero hindi ko naman akalain na kapag ka nakatrabaho siya ng maganda, sumweldo ng malaki, ay magbabago. Nangyari kasi, Mommy, nung nakapagtrabaho na siya, 2 ng kurso niya, mabilis po yung kanyang promotion. Pero naging matapobre siya. Naging maarte. Talagang kilos executive kahit nasa bahay. Di na yan kumakain na nagkakamay. Eh dati naman nagkakamay. Madalas, English na kapag nakipag-usap. Iniisip ko, ang nangyari dito sa asawa ko. Until such time na sinabi ko sa kanyang gusto ko magka-baby. Bihira lang kasi niya ako ginagalaw. Rason niya, pagod siya. At ayaw din niya na mapagod ako. Nasaktan ako. Sobrang napakasakit, Mami. Pero ayaw kong isipin. Never ko kasing inisip na darating sa puntong maghihiwalay kami ng asawa ko. Ayaw ko ng ganon. Mas iniisip ko kung paano ako magkaanak. Pero wala talaga. Hindi ko alam kung sinong may problema sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang panahon na bumukod na po kami, nakapagpagawa na siya ng sariling bahay namin. Madalas ako ang naiiwan sa bahay. 3 kwarto yung bahay sa itaas. Mayroon isa sa ibaba. Kaya iniisip ko baka ito na yung time na gugustuhin na niyang magka-baby. Kasi may sarili na kaming bahay, may sasakyan, kumpleto ng gamit, mga mamahalin. Pero wala pa rin eh. Ganun pa rin siya. Hanggang sa dumating yung bunsong kapatid niya. Tatlo lang kasi sila magkakapatid, puro lalaki. Apat na taon ang agwat namin, matanda ako sa kanya ng apat na taon. Tinatawag niya akong ate. Malaking tao siya. Palabiro, sobrang layo naman niya sa kuya niya. Narinig ko sila sa sala nag-uusap. Sabi nung bunso, "Kuya, ngayong graduate na ako, baka dito na rin siguro ako magtrabaho. Baka pwede mo akong matulungan." Sabi naman ng kuya niya, "Why not?" Pero hindi ganun kadali. Ano bang kaya mong gawin? Takot kasi yung asawa ko mag-recommend. Lalo na pagdating sa trabaho, ayaw niya mapahiya. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Sabi niya iisipin ng mga tao, dahil rekomendado ko, magaling. Na-stand ba yung kapatid niya? Mga 6 na buwan. Nasa bahay siya nakatira. Sa taas siya natutulog. Dahil kami ng asawa ko sa baba lang kami. Tinatamad kasi ako umakyat. And besides, wala kaming katulong. Mahiya naman ako na magsweldo ng katulong eh. Wala na nga akong trabaho. Ako na lang po talaga ang gumagawa sa bahay. Wala naman ding bata na magkakalat. Hanggang isang araw, nagbiyahe yung husband ko. Sabi niya sa kapatid niya, "O, dumito ka muna ha, huwag kang aalis. Walang kasama ang ate mo." 2 araw pa lang niya nawala. Nasa Malaysia kasi yun, siya pumunta 2 weeks. Nagtrangkaso ako. Kinatok ako ng kapatid niya. Tinatawag ako kasi nagulat siguro hindi ako nagluto ng umaga. Sabi ko sa kanya, "Bahala ka na dyan. Magluto ka kung anong gusto mo." Masama ang pakiramdam ko. Tapos yun, sabi niya, "Ate, buksan mo." Mamaya, sabi niya, "Inaapoy ka ng lagnat. Ano bang gamot iniinom mo?" Sabi ko, "Wala akong gamot eh." "Mabuti siguro," sabi niya, "punta tayo sa doktor." Sabi ko, "Nina, mag-self-medication na lang ako." Hanggang sa malaki kasi yung kwarto sa baba. Sabi niya, "Hindi kita pwedeng iwan dito. Sama ang pakiramdam mo. Baka mamaya eh, may mangyari sa'yo dyan." Sabi niya, "Dito ako lang sa labas. Tawagin mo lang ako, ate, kung may kailangan ka." Nagluluto. Minsan bumibili ng pagkain sa labas, mga prutas. Dinadala niya sa akin. At dahil sa ginagawa niya, mabilis naman akong gumaling. 3 araw naligo na ako. Nung nasa kusina na ako, inabutan niya ako na nakabihis pa ako ng pantulog. Aywan ko ano bang nakain niya. Bigla niya akong niyakap sa likuran. At pinaghahalik-halikan niya yung likod ko, batok ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi lang man ako nagbumiglas, hinayaan ko lang siya. Iniisip ko baka na-miss ko lang siguro yung asawa ko. Kasi madalas, kahit na isang kwarto lang kami, sa laki ng kama, halos hindi magsipang-abot yung katawan namin. Iba ang naramdaman ko. Hanggang sa inikot niya ako at pinaharap sa kanya. Pinatay niya yung apoy at hinila niya ako sa kwarto. Naging sunod-sunuran naman ako, Mami. At pagkatapos nun, sabi niya, alam ko ate, malungkot ka. Alam kong pinapabayaan ka ni Kuya. Ang ganda-ganda mo. Napakabait mo. Bakit ka nagtitiis kay Kuya? Si Kuya kasi, may tatlong anak yan. Iba-iba ang nanay. Pagkatapos nun, tumigil sa pambababae hanggang sa nag-asawa sa'yo. Pero bakit ba hanggang ngayon wala kayong anak? Hindi ako sumagot. Kaya alam mo na, Mami, niyakap niya ako, pinagalik-alikan. Ay hindi lang man ako nagbumiglas, hindi ako umayaw. Gustong-gusto ng katawan ko yung ginagawa niya. Ramdam na ramdam ko siya hanggang sa may nangyari talaga sa amin. Pagkatapos nun, lumabas siya. Sinilip ko na sa kusina. Itinuloy niya yung niluluto ko. Maligo ako, Mami, pagkatapos nagbihis. At tinawag niya ako para kumain. Hiyang-hiya po ako. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Pero niyakap niya ako ulit. Sabi niya, "You deserve to be happy. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa pinapabayaan ka ng asawa mo." Pero sabi ko sa kanya, mali itong ginagawa natin. Asawa ako ng kapatid mo. Sabi niya, alam mo, nagkataon lang noon na graduating ako nung una kitang makita. Hindi pa kayo kasal. Noon pa lang. Talagang attracted na ako sa'yo. Hanggang nung ikinasal kayo, hindi ako mapalagay. Ang hihinayang ako sa'yo. Dahil alam na alam ko ang ugali ng kapatid ko. Tingnan mo ngayon ang yabang. Every 6 months, nagtitrade in ng sasakyan. Naawa ako sa'yo. Paghiwalayan mo siya, pagkakasalan kita. At 2 linggo na wala yung kapatid niya. Paulit-ulit po, Mami, na may nangyari po sa amin. Kaya sabi ko, nahuhulog din ang loob ko sa kanya. Mas nasisiyahan ako pag siya ang kasama ko. Kinakausap ako. Binibigyan ng panahon. Napakalayo doon sa asawa ko. At sabi sa akin, nung bunso nila, pag naghiwalay kayo, malamang may trabaho na ako noon. Matanda na rin yung mga magulang namin. Hindi naman din ako bubuhayin ng kuya ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon para mahalin ka, kagawin ko. At ito nga ngayon, Mami. Dalawang buwan na pong hindi ako dinadatnan. Buntis ako. At hindi asawa ko ang ama ng bata. Di ko alam pa anong gagawin ko. Bihira lang ako ginagalaw ng asawa ko. Papaano? Papaano ko po ito ipapaliwanag? Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. At dahil sa nangyari, hindi ko rin sinabi doon sa kapatid ng asawa ko na nabuntis niya ako. Ang sinabi ko lang sa kanya, umalis ka na dito sa bahay. Dahil hindi maganda na dalawa lang tayo. Sa takot ko, Mami, dahil buntis ako. Hindi ko rin ipinaalam sa kanya na buntis ako. Pagdating ng asawa ko, talagang ako na po ang naggumawa ng paraan para mag-make love kami. Tatlong gabi, sunod-sunod. Dahil nga sa buntis ako, ngayon tuloy di ko alam kung sino sa kanila ang pwede kong isipin, pero ako alam ko, anak talaga ito ng kapatid ng asawa ko. Mami, tulungan po ninyo ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lalaki na ang tiyan ko. Wala akong pinagsabihan kahit ang asawa ko. Hindi ko rin alam kung makakabuntis pa ba ang asawa ko. Dahil sa tagal na namin, bakit hindi ako nagkaanak? Hindi ako nagkaanak sa asawa ko. At dahil sa sobrang takot ko, pumunta ako sa doktor. Gusto kong ipalaglag. Pero iniisip ko, naglong ako ng bata. Pero bakit papatayin ko ngayon ang sarili kong anak? Di ko kasi alam kung sino sa dalawang magkapatid ang tatay nito. Pero katulad ng sinabi ko sa'yo, para sa akin, anak talaga ito doon sa kapatid ng asawa ko. Payuhan po ninyo ako, Mami, kung kailangan ko ba itong sabihin. Sana matulungan po ninyo ako. At least kung malaman man ito ng asawa ko, alam ko na kung anong aking gagawin. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Gemma.

kung ano ba talaga ang sitwasyon ninyo mag-asawa. Ano ba ang mga reasons na magkasama nga kayo, dalawa lang sa isang bahay, pero parang magkalayo ang loob. Ba't kaya ganun? Kaya gusto kong sabihin sa'yo na ang hirap-hirap siguro ng ganun. At sa palagay ko, may gusto ko rin talaga dun sa kapatid niya. Kasi hindi ka lang man umayaw. Ginusto mo rin yung ginawa niya. Kaya medyo mahirap talaga yung sitwasyon mo ngayon. Pag lumaki ang tiyan mo, sabi mo nga, hindi na maitatago. Siguro kung ako ikaw, gayon pa lang, sasabihin ko na sa kanya. At wag na wag ka talagang mag-isip din na ipalaglag yan. Alalahanin mo. Ginusto mo yung ginawa mo. At naglo-long ka rin ng baby for so long a time. Pagkakataon mo na. Ngayon, sabihin mo sa asawa mo na buntis ka. Parang imposible naman siguro kung magtatanong siya sino ama. Eh kasi siya naman ang asawa mo. Ganun mo na lang siguro sabihin yon. Gusto ko rin kasi sanang malaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Parang bitin po kasi itong story natin. Kasi for now, yun ang maipapayo ko sa'yo. Kailangan mong sabihin sa kanya na buntis ka. Pero, yun nga, malamang kung hindi na siya pwedeng makabuntis, magre-react. Pero sabi nung kapatid niya, nakatatlo na ng anak, iba-ibang nanay eh. Totoo kaya yun? Pero alam mo, malalaman mo talaga yan kapag ka sinabi mong buntis ka. Hindi mo rin na-validate kung totoo yung sinabi ng kapatid niya. At nung pinaalis mo, mabilis rin na nakaalis. Di mo rin alam, baka ginugood time ka lang din. Alam mo yon. Kapatid niya yung asawa mo eh. So yun ang maipapayo ko sa'yo. Nasabihin mo sa kanya, buntis ka. Kung ano man ang reaksyon, di sabihin mo ang totoo. Kung sabihin niya, bakit ka mabuntis? Hindi na ako pwede. Yung parang mga ganon. E di, sabihin mo talaga kung ano ang totoo. Ang hirap naman kasi kung sasabihin mo yung buntis ka, dalawa yung lalaki na gumalaw sa'yo. Hindi mo naman din pwedeng panghawakan talaga yung iniisip mo na sa kapatid niya yan. Di ba? Magastos din ang DNA test ngayon. Alam mo yon. So, gaano man yan ka-complicated, kailangan mong sabihin sa asawa mo habang maaga. Kasi baka magtaka, nabuntis ka pala, ba't hindi mo sinasabi kung kailan lumaki na at hindi na maitago, saka mo sasabihin. At syempre, magtatanong yon kung anong rason mo kung sakali. Yun, sabi ko sa'yo, bitin. Dapat nasabi mo na sa asawa mo at kung ano ang magiging reaction. Ayan. So for now, yun lang ang masasabi ko sa'yo, Gemma. Sabihin mo sa kanyang buntis ka. Siguro, sumulat ka na lang ulit kung ano yung magiging reaction niya at nang madagdagan natin kung ano ang dapat mong gawin. Yun lang yun. Maraming salamat.

Salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtiwala sa ating programa at sana magkaroon ng solusyon o magkaroon ng solusyon ng problema mo. Basta for now, sabihin mo talaga sa kanya kung ano ang magiging reaction niya. Kung sabihin niyang incapacitated siya para maging tatay, then sabihin mo anong totoo. Pero dapat maging ready ka rin kung ano ang gagawin niya. Ganun lang naman yan eh. Minsan pag gumagawa tayo, dapat alam na natin kung anong gagawin natin kung sakasakali. Mahirap naman yung hindi ka preparado. Diba? Baka yan na yung pagkakataon na sabi ng mother mo, baka mapilitan ka na talagang magturo kapag kung ano ang magiging reaksyon ng husband mo. Kasi wala kang trabaho ngayon, di ba? Pag nagkaanak ka, natural. Paano yung future ng bata? Pero yun nga, sabi ko sa'yo, sabihin mo muna sa kanya at alamin mo kung ano ang magiging reaksyon niya. Mahirap manghula po tayo ngayon. So yun lang for now. Maraming salamat. 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Sa makausapan, daghan kaing salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong baby at yung may mga rayuma nang nagaantos og rayuma o arthritis, subukan po ninyo ang Bilongga Gold mga ka-joiners. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, namamagana ang mga paa, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Bilongga Gold po mga ka-joiners. Makatunaw po na og mga bukol, no? At napaka-epektibo sa sakit ng katawan. Subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Ang mga produkto po natin na Yaki, mabibili po ninyo yan sa mga butika at pwede rin po kayo sa Shopee. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo, lalo na yung laging nagte-text ng pagpapasalamat dahil sa mga produktong Ganado Capsule. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? At nakatulong po sa inyo ang Ganado Capsule. Sabi pa dito, talagang effective mami. Sa totoo lang, sa paglabing-labing kay Mrs., wala talaga kaming problema. At lalo na sa trabaho, kasi driver po ako na mamasahero. Kapag nakainom ako ng Ganado Capsule, hindi talaga ako napapagod. Naghahanap pa ng trabaho pag uwi sa bahay. Kaya maraming salamat sa Ganado Capsule. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating mga produkto. At syempre, yung ating Yaki Liniment Oil, kinahamgyut na sa kadaghanan, ano? At dili lang na siya pang masahi, kundili tambal pod na siya sa mga sakit-sakit sa panit, no? Mga katol-katol. So, thank you for watching sa ito ang mga ka-joiners nga padayon nagapadala og mensahe si Jemboy via Visma, no? Shout out daw kay John D. Campanya, tapos na ni. And Salvador Sumating, shout out daw kay Angelo na sige og scatter na. Undangin ninyo ng scatter ba? Maoranay, magpurol gyud mo ana. Aijeline Monson Magbutong, shout out mami from Tagum. Lorena Neri, mami, request ako ng song, miss na kita. Chris Usman, mami, pag-greet ko sa family Usman, Olubalang, Jampan, watching from Midsayap, North Cotabato. Maing hapon sa mga taga Midsayap diha. Ana Luz Masugod, maing hapon mami Joy, shout out ko sa mga taga Dangilas. Maria Elena Ragas, Anangilan, shout out mami, request ako ng song, ikaw ang lakas ko, ng Santa Fe area po sa Caraga, aon discount po. O, pag na may ID dito sa Caraga, sa basta dito mo palit ato ang produkto na may ID, na atay discount po dito. Ha? And Sonhi Joe, shout out mami from Bacoor, Cavite. Rowena Lombong Sumalinab, shout out po sa ako ang mga anak na si Nathan Lee og Nash Jacob from Don Leon Balante po mami. Ayan, may hapon sa mga taga Don Leon
Leon Balanti. Dato Aban, mami shoutout lang kay Jan Jan Amir. Si Tintong, naga-preto sa isda. Thank you, mami. Zizi, shoutout mami from Saudi Arabia. Atinelli, Cabanilla FC. Hello, Mami Joy. Pag-greet po ako dito sa Foamy Fresh Laundry Shop sa Tacorong po. Lagi po akong nakikinig sa iyo, Mami. Thank you, Atinelli. Jihad Zabdula Kaladyapon. Shout out, Mami, sa ako ang mga kasama sa fire station from Pagalungan, Mami. Grabe ka init. Pa-request kong song Saranggula, Mami. Uy, Saranggula. Bong Stinoy, shout out mami, Bing Mamato, Romy Magnogibo, Lynn, ayun. Leonora Felix, Martes Jano Omani, Lagan na vlog. Lagan vlog Masuna, Gadi Joe Mapangal, Romel Pal Patisoy, Sam Luna, Vlog Juvie, Adel Budadong, Mac Josfia Hilario Mercado. Ayan, Mac, oh, so yun po ang mga naka-ano sa atin. No? Wala na po kasi tayong oras, mga ka-joiners. Pasensya na, ano po. Hindi ko na nabasa yung mga greetings ninyo. Maraming maraming salamat po sa pag-subaybay sa programang Dear Mommy Joy. Gusto ko lamang pong kumustahin yung ating mga taga Misamis Occidental, lalo na kay Kapitan Dondi diha sa Barangay Huyuhoy. Maing hapon sa mga taga Barangay Huyuhoy diha sa Misamis Occidental po, ha? Og sa Tangub City ni sila nasakop, mga ka-joiners. Maing hapon sa tanan, og sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa nagkalain-laing mga lugar, sa Marawi, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao, Sur del Norte og Cotabato City. Sa kinatibok ang North Cotabato, mga ka-joiners, kusog kaayo ang 102.3 og ingon man sa tanan natong mga tigpaminaw karon, saan man po kayo naroroon, maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala po ninyo sa mga produktong Yaki. Sinasabi ko po sa inyo, walang masama kung subukan po ninyo, ano po, at dili gyud mo magmahay. Protektahi ang inyong kidney pinaagi sa pag-inom og Yaki herbal capsule og ingon man para dili mo basta-basta magka UTI. Ilabi na ni adtong mga mahiligon og mga tamis, mga ka-joiners, ha. Og silipon nato ang mga nag-birthday karon September 23, mga ka-joiners. Kumusta ka ha? Katong mga nag-birthday karon, mga problema ra bagyod og unsay ihanda? Ayaw na mo problema og unsay ihanda. Pasalamat kita sa Ginoo tungod kay gihatagan pa kita og dugang tuig sa ato ang kinabuhi. So happy birthday kay Sir Pidito Pichon and Evangeline Maimanan, Nelsi Facondo Danag, happy birthday. Maricel Masinaring Masangay, Guillermo Dagansan, Diano Lagungan, Helen Gibo, happy birthday. And Neth Mayon Mabandos, happy birthday. Alvin Bayugan, happy birthday. Reina, happy birthday to you, Reina. John Lee, happy birthday. Ayan, mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga nag-birthday karon. Nawala naman tayo oras, mga ka-joiners. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Request lamang po kayo, padala ng greetings dahil binabasa naman din yan ni Pomelo Joy. Kauban nato sa KTL si Danda Landan, Karaga Jams Palmahil at Louis Simon. Sa ato ang 99.7 Chat Radio Dipulog kay Sir Joel Elio. Thank you so much, mga ka-joiners diha sa Dipulog. Padayon ninyong paminaon ang uban pa nilang mga programa. Ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre din sa 102.3 ang nahimutangan ni Mami din sa North Cotabato. Thank you so much. Salamatay, mga mandaya. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Maraming salamat po. Thank you so much.
At huwag po tayong makalimot mga ka-joiners na lagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol po sa ating pickleball, kailangan po kasi yung reservation natin mga ka-joiners, ha? Pero malapit na po tayo magkaroon ng open play, no? Oo, kasi katulad ngayon may event po tayo, ang Deep Ed. Maraming salamat po at sa iba pang mga government agency nga nandito ngayon sa LA Kidapawan. Maraming salamat. Salamat kaayo sa pagpili sa LA Hotel and Resort sa inyohang mga event. Pabook na mo mga ka-joiners kaya paadulong na sa December, busy na gyud na siya kaayo. Katong mga adunay mga family reunion dito sa Trippy Farm o ingon man sa Punta Elay sa Samal o dinhi sa Kidapawan na Elay Hotel and Resort. Sa unsa man nga mga okasyon, hala, tanawa lang ninyo sa Facebook, panawag mo o message para sa reservation. Maraming salamat po. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dag mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dili na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:22 na po ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Flor Masunag. Shout out sa Masunag family and Lagirong family. Labi na sa iyang anak na si Margie nga naakaroon sa panlaisan. Watching from Davao City. Request ng song, Hindi Ko Kaya.

bang artist gusto mo? Kay Angeline ba? Or kay Geneva Richard ba? Anyways, hello kay Kimberly Maliga, watching from Airport Davao. Si Ness Diano, shout out sa iyang asawa nga natulog sa balay from Lemon to Oak. Ayan, paano maririnig ni wife itulog, no? Romel Pal Patisoy, shout out kay Jeric Bautista. LV Mabanding, shout out kay Jackie Magno Salvador and Tio Ruel from Bantulina. Mac Josfia Hilario Mercado, shout out Mami Joy, watching from Lidtingan, Pikit. Hello kay Adele Budadong, madiyaw na hapon, shout out sa iyang mga kumari, kumpare, dira sa Del Pilar, Manay, Davao Oriental, greetings coming from Annabelle Budadong. Hello Jovi, hi kay Ramil Pal Patisoy, o hello sa Pal Family, Albor. Sam kay Luna, good afternoon, shout out sa iyang mga kapatid, sina Nadia, kay Luna, Arabia. Doto Mahar, Doto Muhammad, Usop, Kaluna, at sa papa ko at papa, mama ko, sina Dato, Alpe, at Baynaot, Jaan sa Damakling. So, Quran, sa pagbasa, Juan, maing hapon din ha, salamat sa pakikinig. Good afternoon po, Mami. Request lang po ng song, Binaliwala. Thank you so much from Antipas. Ayan. Hello sa mga taga-Antipas. Kumusta ang hapon? Daghang salamat sa pagpaminaw, ha? Shout out sa mga taga-barangay Santiago. Nagpaminaw. Ilabi na gayod kay Romil Patisoy din, ha? No? Magandang hapon po. Salamat, salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mami Joy. Request ng song, 1,000 Reason. Baka 10,000 hours, no? 10,000 go. Ay, taro nga ba yan ninyo nag-ano ha? Bakit ang mga libog ba? Baka yung 10,000 hours ni Justin o ano, no, Dan? Anyway, sige. At wala lang i-play ha, kaya wak mag-i 1,000 good, no? Sa daikad ya. Good afternoon po. Request ng song. Perfect. Thank you so much. Kay Ed ba yan? Sige, mamaya ng konti. Okay?

Good afternoon. Hello sa mga taga-Panlaisan. Og maying hapon kay Leonora Felix. Nga di, tagbanahaw. Magandang hapon. Salamat sa pakikinig. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Bili sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:52 ng hapon, mga ka-joiners. And time to say goodbye. Maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, salamat sa atong mga kauban sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Mackey Broadcasting System.
1: Ora sigala, 2 minuto suman mirabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: kayo.
1: Igala sa kamaayong abunta ganinyong tanan, welcome ka sa inyong dulumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Good morning anak ninyong tanan. Malinaon, malipayong kabuntagon nga na sa atong mga taga-palamati. Ining at nagnaang karon. Kini sa tinig, Guranda 3 sa Jan Andro Tabugok. Managuban kita sa kaoras nga sa atong dulumanon garong buntag. Siyempre atong pagkatamayawon ang atong mga taga-probinsya din sa probinsya sa Cotabato. In simultaneous sa broadcast kita karon nga sa atong sister station sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental. Maayong bundang nga na kaninyo sa atong mga dapit nga maabot sa atong pagsibya dihang dapita usaba, no? Sa ulohang bahin sa Mindanao o amihang bahin sa Mindanao, maadyong bundag. Igala, welcome, welcome ka sa inyong dulumanon. Siyempre, sa baga sa ulog sa adlang natawahan karong buntaga o karong adlawa, adlawa, no? Mali pa yung celebration na ayaw kalimot sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahong sa bagong ang tuig nga iyang gigasa nga nakanimo. Aron nga mas malipayon o mamahimong pundasyon sa iyong pagsaulog karong adlawa. Kumusta mga higala? Kumusta ang atong mga kaigsunang mga mag-uuma, kaigsunang mga drivers karon o mga pasahero nga nasa kadalanan amping-amping? Siyempre sa atong mga kaigsunang mga mamumuo o siyempre makalimtan pa nato atong mga tenderos-tenderos nga nasa lain-laing mga merkado publiko. Higala, welcome ganit sa inyo nga dumanon. Kumusta man ang atong mga kaigsunan karon? Uman nga nabago ang threshold nga nasa impeachment sa kuan ano kining hawanan sa impeachment court din sa Senado. Alas 5:06 sa atong mga detalye ini atong mga headlines unya sa atong pagpadayon. Headlines. Sa atong mga balitang lokal atong ideya ninyo unya sa atong pagpadayon ganin sa atong drama mga detalye ini atong mga headlines. Headlines. Pamunuan sa Antipas National High School ano na ilhana kadtong nga bata nga nagasabwag ni ining bahad kuno kining grade 9 student na ngayo og kining pasaylo na. Samtang sa atong balita nga provincial garong buntag kapin 2,000 ka mga scholar sa Bangsa Moro nakadawat og 80,000 pesos nga educational assistance sa gikan sa BARM. Samtang sa atong balita nga nasunod karong buntag oy bagong threshold karon alang sa pagabutar sa pagconvict sa respondent nga si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court gi-os-os karon sa Senado. Samtang sa atong balitang international, US President Trump giyawag karon mga nasod nga mutaktak nga na silang membership sa ICC. Igala mga detalye ining atong mga headlines so, sa pagligid ining atong tulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7
0: Joy FM.
1: Ora sa Pilipinas, 9 minutos human mirabayang, alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga dudling sa atong balita. Nagaandam na karon ang White House alang sa duol nga pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ginalauman nga personal kining pagasugato ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base nga pagasundan sa welcoming ceremony sa White House. Dungan niini ang military flyover sa halos 500 ka mga military personnel. Kini matud pa ang unang state visit ni Xi sa US sulod sa pipila ka dekada. Og ang ikatulong pagkita ni Trump gikan sa pagsugod sa ilang duha nga mga termino sa ilang buhatan. Samtang abot sa 11 katawo ang namatay human silang gipamusil sa Durban City dito sa South Africa. Sigon sa mga otoridad, gisuod sa tulo ka mga kalalakin ang armado. Ang usa ka panimay kun asa adunay usa ka panagtigom. Waya rason nga nagapabuto ang mga sospeka sa mga biktima. Tungod sa insidente, namatay dayon ang 10 napulo ka mga biktima samtang usa ka biktima ang nadangad to sa bahay tambalanan apan mipanaw usaba kini. Padayon pa karon ang ginahimo nga panagatugi sa mga otoridad kun asa pagasayron sab nila ang motibo sa nasangpit nga krimen. Alas 5:11 ang atong oras, samtang usa ka 15 anyos nga gunman ang namusil sa gawas sa usa ka taas nga tunghaan dito sa Turkey kun asa kapin 11. Lagib na ang pipila ka mga magtutungha ang napating nga naangol. Tulo sa mga naangol ang gi-report nga anaa sa critical nga kondisyon o kasamtang ang gipailawon sa intensive care unit samtang ang usa-usab ang nakagawas na sa bahay tambalanan. Naitabo ang nasangpin nga pagpungusil gawa sa usa ka tunghaan sa distrito sa Torgotlo dito sa Manisa province. Nasarang magtutungha usab ang nasangpit o sa nasangpit nga tunghaan ang maong sospechado. Nakuhaan usab og CCTV footage ang mismong pag-abot ni ini sa institusyon nga adunay bit-bit nga armas sa ingon man ang pagwagtangan ni ini human ang maong insidente. Samtang nanawagan karon si US President Donald Trump sa mga nasod nga miyembro sa International Criminal Court kon ICC nga mokunaog sa ilang mga katungdanan sa korte. Gipadayagan ni Trump sa iyang nanaymong mensahe sa 81st United Nations General Assembly sa New York. Diya tagagduot sa US President nga dili pagatugdan sa Estados Unidos nga maimbisigahan o mataral sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gitawag usab ni Trump ang ICC nga usa ka institusyong out of control o usa ka evil group of people. Kainumduang dugay na nga critical ang administrasyong Trump sa ICC ni atong buwan sa Hulyo pa lamang. Nanawagan na si US Secretary of State Marco Rubio sa usa ka o sa ubang mga nasod nga moatras sa nasangpit nga tribunal. Dili miyembro sa ICC ang Estados Unidos o dili niini naratipikahan ang Rome Statute. Ang kasabutan nga nagserbe nga sumbanan sa pagmugna nining maong korte. Ang ICC nakabase dito sa The Hague, Netherlands nga adunay mandato nga taralon ang mga individual nga giakusahang adunay tulubagong genocide, crimes against humanity o war crimes. Alas sa 5:13 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag alang sa atong mga balitang nasunon. Gibutya garon ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion nga dili na nakiglambigit huwa na nakiglambigit sa Department of Justice ang kadaghanan sa mga pamilya sa missing sa Bungeros. Napansin matod pa nila kini nga hinahinayng nawala ang mga complainant sa maong kaso o hingpit nga wa na kini nakikistorya nga nasa ilang buhatan. Sigurong kang Prosecutor General Fadolion na ang kaso gipasangad sa korte sa San o sa korte dito sa Santa Cruz, Laguna. Tulo ka complainants ang nagpresenta apan duroha kanila ang naputol na ang komunikasyon o wa na makontak. Samtang ang mga kaso usab sa korte sa Lipa, Batangas o San Pablo, Laguna, ang wa na usab nakiglambigit ang mga pamilya sa mga biktima ngadto sa ilang buhatan. Kinibisan pa man sa ilang pagsulay nga makontak kini apan nabisa ng mga pribadong lawyer sa complainants ang wa na nakiglambigit. Inonsingon kang Prosecutor General Richard Fadolion na aduna paghihapoy nabiling o sa kapamilya ang padayong nakiglambigit nga na sa Department of Justice. kini si Maria Carmelita Lason na inahan sa missing sa Bungeros nga si Richardo o Ricardo Juna Lasco. Naging nasang nagpabilin human nga mapresentara sa buhatan na kalambigit sa pagdusun ni mga kaso. Kaya tagagado sa opisyal nga magapadayon pa gihapon ang maong kaso bisan nga wa o dili na makiglambigit ang pamilya sa mga biktimang sa Bungeros. Alas 5:15 ang atong oras, subling nanawagan karon ang usa ka magbabalaod alang sa pag-suspende o sa pagbawas nining excise tax sa mga produktong petrolyo. Kinihuman ang padayon og bag-ong hadakong pag-sutoy sa presyo sa lana nga maoy ginayangungo karon sa mga motorista o mga mamumuong Filipino. Di karayon ni Navota City Representative Toby Chanco nga po pwede nga ipatuman ang suspensyon sa excise tax sa apan. Unod kini ilawulom sa Republic Act 12316 nga adunay gahom ang gobyerno nga kini himuong temporaryong kabsan sa pagdanga damatod pa ni adtong September 22 mitaas sa 8.82 kada litro ang presyo sa diesel, 4.88 sa gasolina og 6.47 alang sa kerosene. Abot sa 18.31 kada litro sab sa diesel, 15.25 sa gasolina o 16.67 sa kerosene. Ang gitaas sulod lamang sa nakalabay nga tulo ka semana. Inungdan nga dako ang pagtuo sa magbabalaod nga ang kasamtangang sitwasyon ang nagapabugat karon nga na sa mga ordinaryong Filipinhon. Alas 5:16 ang atong oras. Gikana o garon sa Senate Impeachment Court ang voting threshold alang sa conviction o acquittal sa usa ka impeachable officer human nga makakuha og 13 ka boto pabor sa motion. Kagahapon kining adlaw, si presiding officer Chiz Escudero lamang ang mitutol sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo samtang pipila ka miyembro usab sa minority bloc ang nagpadayag sa pagtutol sa proseso o gawa milangkob nganha sa maong butuhan. Lagib niini sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Camille Villar, Bongo o Robina Padilla. Si Senator Mark Villar lamang matod pa ang gikan sa minority nga milangkob nga nasa butuhan og ni suporta sa motion nga iusos ang voting threshold sa conviction ni Vice President Sara. Didayig sa House of Public Prosecutor pinaagi kang Gerville Luis Ro ang Senate Impeachment Court human nga gikausos ang voting threshold alang sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isyo nga gikinahanglang ihapa sa boto alang sa conviction na tuto karon ang impeachment court sa ika-29 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alang sa mamahimong lakang karon na sa prosecution o gaingulman nga na sa depensa. Alas 5:18 ang atong oras, Filipinas Standard Time. Senator Judge Mark Villar gikan sa Senate Minority lamang ang milangkob nga nasa butuhan o ni botong pabor alang sa kabag-uhan sa voting threshold alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Bawa sa milangkob sa nasangpit nga butuhan ng ubang miyembro sa minority. Bago niini, nag-abstain si Mark Villar sa buwag nga butuhan sa motion ni Alan Cayetano na ikansilar ang pagresolba sa isugutan ng voting threshold. Sa wahi 13 ka mga senator judges ang may butar pabor sa apilan ni Senator Judge Erwin Tulfo na baguhon ang naunang ruling nga nanginahanglan og 16 ka mga boto aron nga ma-convict si Vice President Sara Duterte samtang usa ang mitutol og unom usab ang wa milangkob ni ini. Samtang hisgutanan gihapon dito sa may Senado, subling nagduso sa extension sa medical leave si Senator Loren Legarda nga langkob niini ang September 21 hangtod 23 o September 28 hangtod October 2 o October 5 hangtod October 9. Kaya nung namang una nag-file si Legarda sa medical leave ni adong August 3 hangtod 5. Gikan na kaniadto, pipila ka beses nang nag-extend gana sa iyang leave o pinakawahing pag-duso. Mao ang ikanunom nga higayon matod pa niyang pagpalawig nining iyang pag-absent. Samtang gikarayin usaba sa pipila ka mga senador nga kasamtangang anaa sa France si Legarda aron nga mupailawon sa treatment. Dugang pa nga gikinahanglan matod pa ang iyang pagtambal nga na sa iyang seryosong balatian. Alas 5:19 ang atong oras sa higala.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatag ninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ka, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito, Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:22 ang atong oras, Philippine Standard Time and simultaneous sa broadcast gihapon kita karon nga nasa atong sister stations ang Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa may Pangil Bay. Alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Tungan na to, kining atong mga isuong istasyon na alang sa paglabay ganinyo ni ining mga taho nga ang ninyo masayran gikan na sa nasampit nga mga rehiyon.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Sa unang tudling sa atong mga taho nga probinsyal karong buntaga, unahan to paghagpat kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region. Atong lakbitan kining taho gikan na didto nga dapita diin nagipatigayon sa PRO 13 ang usa ka SIMEX alang sa usa ka insidente sa usa ka pag-atake sa shooting diin gikan ang bigitan kini sa usa ka suspect ug ingurman. SIMEX nga nasa angay nga paghimuon sa mga awtoridad gikan sa koordinasyon ug ingurman na mga bata nga mamahimong posibleng biktima niini. Gipadigayon kini human usab ang pipila ka mga insidente sa shooting nga gakay tabo sa mga tunghaan mismo dinhi sa nasud sa Pilipinas.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:24 ang atong oras samtang dito nga bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula mitambad ang halos usa ka gatos ka master cases sa giradahang smuggle ng mga sigarilyo nga anaa sa balor 14 million pesos sa ginpiregayon nga operasyon dito sa Pampang sa Campo Islam Zamboanga City ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa Zamboanga PNP nakablagan ang kargamento nga nagaunod sa mga pinalusot ng mga sigrilyo diha nga nahatagan na kini og tipa kalambigit sa usa ka abandonado nga motorboat. Dinhi na kumpiska ang 94 ka mga master cases og 36 ka mga rims sa branded nga sigrilyo lagi sa ang motorboat nga pupwedeng para pernilya nga nasa pagpuslit nining nasangpit nga produkto og na-recover sa operasyon sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company. Kasamtangan usab nga ginaimbisigahan o ginapangita sa mga otoridad ang nga nag-iya nining nasangpit nga bangka o sa milyong kantidad nga matulpa gipuslit nga mga sigarilyong karga niini. Samtang nga gibalhin na usab sa Kusodiya sa Bureau of Customs Support of Zamboanga ang nasangpit nga kontrabando alang sa gikinahanglang disposisyon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:25 Philippine Standard Time. Samtang didong bahina sa may Northern Mindanao nagapabili nga usa sa dakong hagit karon alang sa kapilisan sa Region 10 ang padayon karong pagsuod sa mga kontrabando, partikular na mga smuggled nga sigarilyos ilawom sa ilang area of responsibility. Sumakang Police Major Joan Navarro tigbababa sa Police Regional Office 10 na himong prioridad nga rota sa mga smuggler ang Northern Mindanao tungod sa strategic locations niini. Nakita nga ang maong rehiyon ang nagserbing nga taytayan nga nagsumpay sa kasadpan hangtod na sa amihang bahin o habagatang bahin sa Mindanao. Hinungdan nga dali kining malabyan o malutsan niini mga ilegal nga baligya. Taliwala nini, gipasalig sa PNP nga nagpabili nga malinawon og hapsay ang kahimtang sa rehiyon bisan pa sa padayong pag-atubang sa mga isyu sama sa smuggling, illegal mining, illegal gambling o krimen nga nalambigit ang mga armas. Kaya nabduman nga mukabat sa 2.3 milyon peso nga balor sa ginatuang shabu o kontrabandong sigrilyo ang nasakmit sa mga operatiba sa PRO 10 sa sunod-sunod nga operasyon sa Bukidnon o guban pang lalawigan sa rehiyon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:20 sa isang atong oras, anana ba ang atong linya gikan na sa may area sa nga Panggil Bay? Anana sa linya di ay ang atong kauban gikan na sa may Panggil Bay, driver nga nakabangga sa usa ka pulis gipadalhan og chokos order sa LTO. Atong siren ang detalye gikan Joy FM Panggil Bay. Anana sa linya si Ren Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: I-recommendar ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao ang permanenteng pagbawi sa lisensya o lifetime driving ban batok sa driver nga nakabangga sa usa ka pulis atol sa checkpoint operation sa Jimenez Misamis Occidental. Sa nasayran, nagpositibo usab ang driver sa alcohol test nga gihimo pinaagi sa alcohol breath analyzer o kining ABA. Tungod niini, gipatawag sa LTO ang driver aron motubag sa mga allegation og musumite og sinumpaang saraysay sunod sa tulo ka adlaw gikan sa iyang pagdawa sa show cause order. Lakip sa posibleng mga paglapas nga giatubang sa driver mao ang pagkahimong improper person to operate a motor vehicle, reckless driving o driving under the influence of alcohol. Gisuspend so usab sa LTO sulod sa 90 kaadlaw ang iyang driver's license samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Gi-alarm usab sa ahensya ang sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. Samtang gibutek usab ni Lacanilao nga ang pag-drive dili usa ka katungod kun dili usa ka pribilehiyo. Busa ang usa ka driver nga makapahimulos dinhi kinahanglan kanunay nga responsable og musunod sa balaod. Pahimang na usab sa LTO ngadto sa tanang mga motorista kung makainom o makahubog nga ilimnon, ayaw na gayod pag-drive. Ang usa kasayop nga desisyon mahimong musangpot sa aksidente o pagkawala sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog. Standby lamang ang atong kaubang si Erwin Umadhay. Unya atong pasudlon alang sa iyang dugang report. Samtang atong lakbitan karon ang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga didong labida sa may area sang karga. Nasigpaw sa PNP ang usa ka 18 anyos nga lalaking giilang si alias Bonbon atol sa ginpinagayon nga anti-illegal drug operation sa Purokmangga 2 sa Barangay Purisima, Tago, Surigao del Sur. Gipanguluhan ni Police Captain Michael Kisaot ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka pakete sa ginarudang shabu nga mga uga-usab nga mga dahon sa marijuana nga adunay gibugaton nga 1 gramo sa gibiraban ng balor 500 pesos. Na-recover usab sa mga otoridad ang bypass sa money o karon ang suspechado ang ana-ana gibalhog karon sa PNP lock-up cell.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:29 ang atong oras samtang bagong acting chief of police sa Katiel Municipal Police Station formal nang ni-assume nga na sa maong katungdanan. Sa irontang detalye, ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Ikan sa Joy FM Davao Oriental.
16: Formal nang ni-assume sa iyang katungdanan isip acting chief of police sa Katiel Municipal Police Station si Police Major Romy L. Baintin. Atol sa assumption of office ceremony sa miaging adlaw, gipanguluhan ang maong seremonya ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Mitambong isip guest of honor and speaker si Katiil Mayor Emilio Nunez, kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan o mga personnel sa RPSB o 1103rd Regional Mobile Force Battalion. Giingong timaan kini sa pagbalhin sa liderato sa TLMPS uban ang paningkamot sa kapulisan o lokal nga pangamhanan nga mas mapalig-on ang kooperasyon alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa mga lumulupyo sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan na Joy FM Davao Oriental. Higa na balik kita human lamang ining pipila sa ato mga pahinumdom.
17: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold hantud karon.
19: Ngano pod?
18: Hey, murag di naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba di?
19: Ang imuhang tiil.
18: Ang imuhang tiil ko.
19: Oo.
18: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
19: Oo.
17: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
19: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
19: Tapos po?
20: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
17: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang usa kasimana nga sunod-sunod nga operasyon sa PNP Lanao del Norte, mga suspek malampusong nangadakpan. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya ang atong kaubang si Ransa Sumalinog.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
15: Yeah. Puson ang sunod-sunod nga operasyon sa Lanao del Norte Police Provincial Office o LDNPPO sulod sa usa ka semana gikan kini September 14 hangtod September 20, 2026. Ang sa kampanya matupa batok sa illegal nga droga. Upat ka mga suspek ang nadakpan. Nasakmit gikan kanila ang gibanaban ng 10.55 gramos sa illegal nga droga nga dunay kantidad nga kapin 71,740 pesos. Usa-usab ka lost firearms ang nakumpiska sa kapulisan isip kabahin sa ilang kampanya batok sa mga armas nga walay legal nga mga dokumento. Sa operasyon batok sa smuggling, tulo usab ka mga suspek ang naaresto. Na-recover usab ang 1,297 ka mga rims sa gituho ang smuggled cigarettes nga adunay gibanaban ng market value nga kapin 1,037,600 pesos. Samtang sa kampanya batok sa mga wanted person, tulusab ka mga individual ang nasikop sa kapulisan, lakip niini ang usa ka most wanted person og duha ka other wanted person. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay. Samtang dugang tuling sa atong mga tao karong buntaga, atong lakbid ng karon, ang dugang tuling sa atong mga balita, gikan sa may area gihapon sa may Northern Mindanao.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, grepper sa Municipal Social Welfare and Development ko na MSWD Libuna Buginon, ang sa kaminor de edad nga nalambigin sa pagpuusog litrato o video nga nagpakita og armas sa ilang grupo chat. Suma sa Libuna Municipal Police Station, ang minor de edad grepper nga nasa MSWD alang sa tukmang pag-atiman, pag-verify sa insidente og husong proseso subay sa balaod. Gidasig ang kapulisan o sa kapulisan ang mga ginikanan o guardian sa nga bantayan gayon og tuduan ang ilang mga anak sa husong responsable ang paggamit sa social media, ilabi na sa mga post nga nagapakita og armas uban ang delikadong mga butang. Giawag usab ang publiko nga i-report o gitawag dayon sa PNP bisan unsa mga post nga makita nga makahatag peligro kaluwasan nga naa sa seguridad sa komunidad. Gipagawas sa Libuna Municipal Police Station ang maong pahibalo aron nga mapahinulman ang mga ginikanan og publiko sa responsableng paggamit sa social media og paglikay sa mga post nga mamahimong makahatag og peligro nga naa sa mismong komunidad.
0: Dili ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang gipapalig-on sa City Government sa Malaybalay, ang pagigtambayayong niini sa Nasuda, Japan, pinaagi sa pagpirma sa usa ka Memorandum of Understanding kauban ang Jizuku Incorporated ni adtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Kasisang. Ang maong kasabutan nag-abli og mga oportunidad alang sa pagpalambo sa agriculture, forestry og other land use sa carbon credit projects sa Malaybalay og uban pang angayan nga dapit sa Buginon ubos sa joint crediting mechanism sa Pilipinas ug Japan. Pinaagi na ining kolaborasyon na tumong sa duha ka bahin nga mapadali ang mga inisiyatibo sa pagpanalipod sa kalihukan, pagkunhod sa epekto sa climate change, pagpreserba sa watershed ug pagpalambo sa biodiversity. Siguraduhon usab sa maong proyekto ang sustainable land management aron direkta makadawat og kaayuhan og ingon man na makapahimulos gayud ang lokal nga komunidad alang sa subli usab nga malungtarong pagpanalipod sa kinaiyahan didto sa ilang lugar. Gisaksihan ang maong pagperma sa MOU sa mga leader sa indigenous cultural communities, mga opisyal sa nagraayang departamento sa Dakbayan o mga representante gikan sa Jizuku nga sila Mr. Eliezer Reyes, IK Alon o Chona Hamlag.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Ditong bahina gihapon sa may area sa Panggilbay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig.
1: O gikan sa may Panggilbay, atong dawaton karon ang duga nga report. Nakasanbay ang atong kauban gikan sa may Davao Region. Laborer sikop sa anti-illegal drug bypass operation sa may Katiel. Sa runtang detalye ini, na sa linya ang atong mabdigong kaubang si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Nasikop ang usa ka laborer sa gipahigayong anti-illegal drug bypass operation nga gipahigayon sa Katiel Municipal Police Station kauban ang taga PDEU SOT DOPPO, PIU DOPPO, First DOPFC, RPSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sityo Makahigad, Barangay San Alfonso, Katiel Davao Oriental, alas 11 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Onyok, 38 anyos, ulitawo, liborer o nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka heat sealed nga sachet nga gituuhang adunay shabu nga gibanabana nga 0.3 grams nga nagkantidad og 2040 pesos og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, anahana sa Katiil Municipal Police Station ang suspect og magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.38 Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, gikumpirma sa PNB nga false alarm lamang ang gituang buto sa armas nga nadungog sulod sa New Corilla National High School. Kagahapon nga adlaw, gikan ayon ni New Corilla Municipal Police Station nga may lagubuh nga pultahan lamang ang nadungog sa mga estudyante. Nasarang dunay amigatag nga video online na diin makita nga nagdinaganay ang mga estudyante sa maong tunghaan palayo sa gituang gigikanan sa maong buto. Duga nga pa nga nakigaalayon sa ang principal sa New Corilla National High School alang sa pagpangita sa pag o nagpaluyo nining online na threat na batok sa mga magtutudlo o estudyante ngadto sa maong tunghaan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Inaalan na yung tutukan kini sa atong panggamhanan, ano kini nga mga related ng mga nung aning nga mga sitwasyon.
0: Tinig ng kanayunan.
1: Alas 5:40 ang atong oras, samtang nagpahinungdung garon National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Davao City nga dili baligya ang yutang kabilin na busa dili kini angay paliton sa katawhan. Nasairan nga gipalagan sa NCIP Davao ang pagpamaligya sa ancestral domain dinha sa online na diin kini gibarugan nga bawal subay sa nakalatid sa balaod. Gipahinunduman nga ang pagbaligya, pagbalhin o pagdisposisyon sa mga katungod sa yuta o mga ancestral domain nga suba kini sa Republic Act A371 kon IPRA law. Matud pa nga ang magbaligya, mamalit, ahente, tega, hataga o bisan kinsa nga muapil o mutabang sa ilegal nga transaksyon mamahimong mapahamtangan sa silot ubo sa maong balaod. Pinasikat sa husto nga imbisigasyon o pagtino sa mga otoridad o gaingon man sa korte.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gibutya garon sa Davao City Overland Transport Terminal nga adunay mga bus operators nga nangayo nga mapaubsan ang ilang trip ticket tungod kay apektado gini sa pagtaas sa presyo sa lana. Gikan na yon ni DCOTT Manager Dr. Isa Yusuf nga nagpada na ang mga operators o gahangyo kang City Mayor o gagi pa hibalusaba siya sa maong aktibidad na diingikan sa giandan nga 200-100 na lamang ang ilang bayad matag biyahe. Matod ni Usop nga dili dayon maaprobahan ang maong hangyo hangtod nga wala maamyandahan ang ordinansa sa operasyon nga gihuptan sa terminal nga City Ordinance 110 ilabi na nga subay saba sila sa tax revenue code. Matod sa opisyal nga kun mahatagan og pag-aproba ang maong hangyo, posible nga muhangyo na sab ang satellite van terminals. Apan kini mas maayo matod pa nga adunay mas lawom nga pagtuon aron na dili maapektuhan ang ila usab nga operasyon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:42 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho gipahimangnoan karon sa City Traffic and Management Office sa mga pasahero sa DC bus dito sa Davao nga dili magpabadlong aron padayong makasakay nga libre. Gikan na yon ni CTTMO Chief Attorney Tristan Dwight Domingo nga aduna nay giban sa pagsakay sa DC bus tungod sa pagpabadlong samtang nagsakay. Gipasabot ni Domingo nga ang posibleng iban na mao kadtong masakpan nga maghugaw-hugaw sulod sa bus, ipatong ang tiil sa bangko o gauban pang posibleng nga pagsupak. Matun ni Domingo nga nangayo siya og dispensa nga adunay usa ka insidente diin mireklamo ang usa ka inahan sa dihang gibadlong ang iyang anak nga nagsaba-saba. Samtang gipasabot sa opisyal nga kung adunay mabadlong sa mga sakay sa bus, dili na kini padakon og mas maayo nga sundon na lamang ang patakaran sa pagsakay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang dito nga bahina sa may area sa nga BARM, nagpaluga og pamahayag ng Philippine Statistics Authority BARM kalambigin sa matod pagi ka report nga pagkakaplag ining gidanudahang granada gawa sa ilang buhatan sa poblasyon 4 ka Cotabato City. Sigon sa PSA BARM, subay sa nakuhang impormasyon na wala indikasyon partikular nga nakatutok o nakatutok nganha kanilang sa ilang buhatan na mga opisyal o empleyado ang maong insidente. Gikanan sa opisyal nga dayon gisiguro sa mga otoridad ang gika-report nga live ammunition o ordnance sa alang sa tamang paghahawid o pagsusi niini. Nagiglambigit na usab ang PSA BARM sa mga law enforcement o security agencies aron nga mapunting ang kinadibukang detalye. Giawag usab sa ahensya ang publiko nga mapabiling kalmado samtang nagpadayon ng assessment sa mga otoridad.
0: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Abot sa 1,670 ka mga Bangsamoro College students ang nakadawat nining taga 80,000 pesos nga financial assistance sa karong tuiga. Ilawom sa ACES o Access to Higher and Modern Education Scholarship Program sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Nagahinan ang maong scholarship assistance alang sa mga galastuong may karambigitan nga na sa ilang pagtungha. Isip kabahin sa igapitong cohort nga programa alang sa academic 2026 to 2027. Sa 698 ka mga scholars na numpa sa Cotabato City, 224 ang gikan sa Maguindanao del Sur, 224 gikan sa Maguindanao del Norte, og 125 gikan sa Special Geographic Area kon SGA, og 125 gikan sa Cotabato City. Makadawat ang matag scholar na 40,000 kada semestre. Nga doon na kinadibok ang 80,000 alang sa tibuok katuiga. Lakip sa mga beneficiaryo, si Jaula Lakman Kanapia, 19 anyos sa Bachelor of Science and Nursing student sa Notre Dame Hospital, Siena College of Cotabato. Sigon kang Kanapia, dakong tabang scholarship aron nga mapadayon ang ilang pagtungha o kinibinipisyo gayod alang sa ilang pagtunghag pag-abot ngan ha sa ilang mga damgo.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong taho gikan gihapon sa may area sang Barm, ginamonitor karon sa Bangsamoro Human Rights Commission na ang kahimtang sa mga internally displaced persons con IDPs sa mga baryo dito sa Togonan. Lagi ba sa mga lugar nga giantuan sa komisyon ang barangay Manaulanan, Balong o Makabual kung nasa gisusi ang kahimtang o panginahanglan sa mga pamilyang napugo sa paglalin tungod usaba sa tensyon. Humanini, giadto sa komisyon ang mga gi-allocate nga evacuation area aron makita ang kasamtangang kahimtang sa mga display sa person. Padayon pa ang koordinasyon karon sa natungdang mga buhatan o lokal nga stakeholders aron nga matubag ang panginahanglan sa mga apektadong mulupyo.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:46 ang atong oras samtang dinhi sa Region 12 sikpaw sa mga otoridad ang rank 4 municipal most wanted person sa ginpergayon ng operasyon sa sitio Upper Talahica, Barangay Talahica, Surala South sa Cotabato na ilan ang naaresto ng 51 anyos nga lalaking mag-umag residente sa Maong Dapit. Bandang alas 5:30 sa hapon dihang gipatuman sa mga tinunan sa Surala Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect nga nalambigit kuno sa kasong homicide. Ang warrant giiso siya Regional Trial Court sa Surala South Cotabato ni adtong Agosto 24 tuig kasamtangan og gitakda usab ang 122,000 pesos nga piyansa sa maong kaso.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atudling sa atong mga taho, nakakuha og pinakataas nga evident rating ang mga local government unit nga bilangkob sa assessment sa Department of Health Center for Health Development sa South Surgeon Region. Lagi ba nini ang assessment, mao ang LGU Cotabato, South Cotabato, Sultan Gudarat og Sarangani. Ingon man ang Jensen ug man pang mga LGU nga sakop sa DOH sa South Surgeon. Gipahigayon ang o sa Health Emergency Management Staff sa DOH ang 2026 Monitoring Evaluation Activity gikan Setyembre 15 hangtod 18 sa Sun City dito sa May Johnson. Isip kabahin sa aktibidad, mipailaom ang mga naglangkob nining modified tabletop exercise usa ka simulation nga nagasulay ang kaandam og abilidad sa matag LGU nga motubag sa lain-laing emergency o disaster situation.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:48 Philippine Standard Time. Uhang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Uhang tudling alang sa atong mga balitang probinsyal.
0: Tinig
1: bahina sa Region 12. Diin misangpon sa tensyon ang usaka bypass operation sa barangay Sapu, Masla, Malapatan sa Rangani Province. Human nga napugos pagpabuto ang mga operatiba human silang gipabutan sa target. Singon sa Police Regional Office 12, gipadagayon bandang alas 11 sa buntag ang operasyon sa Inayosang Puwar sa Malapatan Municipal Police Station. First Sarangani Provincial Mobile Force Company, PDEA, Philippine Coast Guard o Philippine Army o guban pang law enforcement units. Target sa operasyon si alias PEDPED nga gihulagway sa mga otoridad isip usa ka draga maintainer o kasamtangang ginapangita. Sa kasagsagan sa operasyon, doon na matulpay engkwentro o binayluay sa bala sa target o ingonman sa mga operatiba nga nakaipsot sa maong lugar. Hinoon duha kalaing uban pang individual ang naaresto. Nailang sila alias Imong, 26 anyos, empleyado sa drug den, o alias Munoy, 29 anyos nga bisita sa maong lugar. Pareho silang residente sa barangay Sapu, Masla. Nasamsam sa operasyon na ang ginatayang anasa 2 gramos nga ginadulang shabu nga aduna estimated drug price nga 13,000 pesos.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. O sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag ganin niya human lamang inibibila sa atong mga pahinom.
0: Tinig ng bayan,
3: tinig ng bayan.
21: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
22: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
21: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
22: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
21: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
23: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
24: Ngano di ay pre?
23: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
24: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
23: Alangan pre, ang lagi.
24: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
23: Ganado capsule pre.
24: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
23: Ganado Capsule.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
25: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
26: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak. Kanang pangkupi na wala ko siya.
25: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Ara sa Pilipinas, 52 minutos human milabayang alas 5 sa buntag garon. Sa ironta mga lokal nga mga balita. Unang tabaghagpat gining taho gikan sa May Pipalma area na nakasanbay ang atong kaubang si June Villa Soto.
0: Tinig ng bayan,
3: tinig ng bayan.
1: Kaubang June.
27: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Labis na ikinalungkot ng bayan ng Aliosan ang pagkamatay ng isang sundalo na residente ng Kabarangay Kawilihan, Aliosan, Cotabato, na kabilang sa dalawang sundalo na nakamotor na tinambangan at tinagbabaril kagabi alas 6:10 sa bahagi ng National Highway, Barangay Ladya, Sultan Kudarat Municipality sa Maguindanao del Norte. Ito ang si Army Corporal Labuson na may asawa at isang sundalo ng 7th Infantry Battalion ay umuwi sana dito kagabi, ay pauwi kagabi dito sa area ng Pipalma at sakay ng isang kulay itim na Baja single motorcycle na kasama ang kapwa sundalo na si Army Corporal Dumasing nang sila ay di umano'y sinundan ng isang riding in tandem na naka-NMAX at nang pagdating sa lugar ng piningyarihan ay pinagbabaril at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod sa Cotabato Regional Medical Center ang nasabing ang mga sundalo ng kailang oras na nakalipas ay dineklara ng patay itong si Labason na dahil na rin sa mga seryosong tama ng bala sa kanyang katawan. Batay nga sa ating panayam kay Kawilihan Aliosan Punong Barangay Rindon ay pauwi nga dito sa Aliosan na ang nasabing sundalo mula sa kanyang trabaho nang nangyari ang nasabing insidente at patuloy na inimbestiga ng Sultan Kudrat Municipal Police Station. Hindi lamang kasi ito ang nag-iisang insidente ng kahalintulad ang konteksto kung saan ay sinusundan ang mga nakamotor at biglang pinagbabaril. Tinutugis na ng mga otoridad at patuloy na inimbestigahan ang nasabing insidente at muling nagpaalala no ang ating mga kinaukulan kaugnay nga sa pagiging maingat kapag dumadaan sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan ay pinagpaliban muna ang natakdang pamamahagi ng Presidential Financial Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFF, P-A-F-F-P, na nakatakda sanang gawin na September 24 at September 25. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist ng Pigkawayan, hindi muna itutuloy ang pamamahagi ng sa mga restriction at related or election-related provision ng COMELEC. Gumana na kasi ang election ban simula pa noong Lunes, 18 sa buwan ng September kaugnay sa 2026 barangay at sanggunian kabataan elections. Wala pang itinakdang petsa para sa distribusyon, ngunit pinaiwan ang mga benepisyaryo na antayin ang susunod na opisyal na abiso tungkol sa bagong schedule dahil nga sa mahigpit ang panuntunan ng COMELEC at kinakailangan pa ng exemption hinggil dito. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Daghang salamat!

0: 240 hanggang 260, tumabili 280 hanggang 300 kada kilo, bangus 220 hanggang 240 kada kilo, tilapia 220 hanggang 260 kada kilo, pantat 230 hanggang 250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380 hanggang 400 kada kilo, kasag 480 hanggang 550 kada kilo, alimango o mud crab 800 hanggang 860 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 180 hanggang 220 kada kilo, pusit nga dagko 320 hanggang 360 kada kilo, tahong 140 hanggang 150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230 hanggang 250 kada kilo. Ug mao kana ang mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang nga salamat gaubanga Rapi, gikan din ha sa may Kinabang City Public Market. Samdang napati karon sa Cotabato Province ang pagdasa produksyon sa palay sa unang semestre sa tuig 2026. Subay sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority nga gipadugwa ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa special release sa PSA, abot sa 209,456 metric tons ang produksyon sa palay sa lalawigan ni adtong unang semestre ng tuig kasamtangan. Mas taas og 10.45% kumpara sa 189,647 metric tons nga napatig sa parehong panahon ni adtong 2025. Kalambigit o gikalambigit kini sa provincial government ang pagtaas sa pagpauswag nga sa lain-lain programang pang-agrikultura katambayayong Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o National Irrigation Administration o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:58 ang atong oras. Samtang giawhag karon sa Cotabato Provincial Government ang mga local chief executive nga liliyon ang ilang 10-year ecological solid waste management plan. Aron na gayod nga hapsay nga mapatunan man ang Republic Act 9003 series of 2000. Kini human nga naghatag og update ang Office of the Provincial Agriculturist Environment Division na kalambigit sa ESWM plan na coverage and renewal status sa lain-lain munisipyo sa lalawigan kung asa unom ka mga LGUs ang adunay existing plan. Samtang 12 ka mga LGUs usab ang gikinahanglan og updating tungod nga natapos na napulo ka tuig nga langkob niining maong plano.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Alang sa atong police report, arestado ang Osaka Rank 8 Regional Most Wanted Person nga doon ay kasong statutory rape human na kining iserbe ang warrant of arrest dito sa Barangay Banayal, Tulunan, Cotabato. Ang dinakpang suspect ang 28 anyos nga malupyo sa maong lugar. Alas 8:30 sa gabi kining naaresto dito sa Poroclos, Sityo Alimodian. Gipanunganahan na sa PNP Tulunan o CIDG Cotabato, RID 12 Tracker Team Echo o 1203 Maneuver Company sa RMFB 12 ang maong operasyon. Sigon sa PR 12, gipahibaw ang maong suspect sa iyang katungod o gigamitan sa alternatibong recording device ang implementasyon sa waranta. Humana operasyon, gida ang maong suspect sa Tulunan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o disposition.
1: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan.
2: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala ang atong police report sa Ganinyo sa Ganado Capsule. Kung ugaling gikinahanglan nimong mamahimong baskog o aktibo, Ganado Capsule ang gikinahanglan nimong kauban alang sa piskay nga gikinahanglan matag adlaw. Impunto alas 6 na ang atong oras sa wa na kita igong oras sa atong pagpanakuban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Webes sa Betsa 24 ng buwan sa Setyembre 2, 2026. Siyempre, dengan salamat sa atong sister station sang Joy FM Pangal Bay sa may uluhang bahin sa Mindanao o ingon man, dinhing bahina sa amihang bahin sa Mindanao pinaagi sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Kinabawan City sa Joy FM 102.3 kini si Tinig Gurantay Tras John Andro Tabugok maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilonga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilonga o Yaki.

0: okay itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
4: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, turi rara na inyo ha, huna-huna rana.
5: Masang ipatay ko sa iya?
4: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na inyo, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra magsikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
2: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Isayo sa ating mga orasan, 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
2: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
7: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Bayan.
7: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
8: Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayo mo tag mga katinig, welcome to this ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Huwebes, petsa 24 sa bulan sa Setyembre mga katinig, perting daghan ang mga panghitabo dito sa kaulungan. Gahapong adlaw mga katinig, very historic ang nahitabo dito sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, pero usa na to na hisgutan mga katinig. Mga pisata kay lamian kaayo kining kopiyaki 3-in-1. Pero na may choices mga katinig, kay pwede pud mo mopili anang kopiyaki 5-in-1 ug na po 7-in-1. Og samtang nagkapikapi kita og nagandam, no? Sa ato ang pamahaw para sa ato ang tibuok banay, kauban ang atong mga kabataan nga moadto sa ilang tulunghaan. Ayaw kalimti, ayaw gayud palako ang inyong mga kabataan padtoa sa ilahang tulunghaan kung dili sila makainom ni ining kidiyaki vitamins, kay kining kidiyaki vitamins para masigla at tibo ang inyong mga bata. Ang kidiyaki vitamins mga katinig, dunay kining amazing nga sangkap nga chlorella kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Ang inyong mga kabataan ay lalaking malusog at matalino. Mga katinig, usa na tisgutan ng nasyonal, dirisa ta sa sarining atin sa North Cotabato. Usa ka hisgutan ng sa North Cotabato nga aduna gihapoy kalambigitan sa tibuok nasod mga katinig. Mga katinig, kaya kining atong hisgutan karon dili lamang about North Cotabato, dili lang North Cotabato ang naapektuhan. Ang atong ginahisgutan mga katinig, mao kining dakong hulaw nga atuan ang ginaatubang sa pagkakaron. Matod pa sa mga initial nga impormasyon nga nakalap sa Tinig ng Bayan mga katinig, kining maong hulaw basi mo extend pa kining ngadto sa first or second half sa 2027. Oy, matingala ang uban, ingon mo hulaw pero aduna maligi mga pag-ulan. Tinuod ka na mga katinig, kay matod pa sa mga impormasyon na gikan sa mga kasadigang tinubdan nga nakaabot dali sa atuang sibyahanan. Adunay mga pag-ulan gihapon sa high, no? So pangandaman kuno nato kining hulaw kay grabe nga kainit. Actually ang atong experience so far niabot og 42 degrees Fahrenheit ang kainit. So kung sa tao pa na mga katinig, gakonvulsyon na ng tao ana kay ang threshold sa hilanat na alang sa 37. So niabot na sa 42 degrees Fahrenheit ang pinakainit nga na experience na to so far. So posible pa kininga mas init pa ni ani ang ato ang matagamtaman. Pero while nagapangandam kuno kita ani-aning hulaw, nining dakong hulaw nga posibleng muabot pa dito sa first or second half sa 2027 mga katinig, i-expect po na to nga adunay sa Tagalog pa manakanakang pag-ulan. So adunay mga pag-ulan sama karon mga katinig, adunay usa ka bagyo nga gabiyahe na og posibleng muigo, posible ha, posible pong dili, posibleng muigo sa pipila ka lugar dali sa atuang nasod. Actually, ang iyahang tail, matod pa, ana-ana duol-duol na sa Pilipinas. Mga katinig, what is definite, no? What is kuno definite ka ng dili na gayon malali sa mo kunhod ang mga insidente sa pag-ulan. Mga katinig, ang mga local government units sa ginaawhag sa national government nga maghimo na og mga contingency plans. Unsa ka na mga contingency plans mga katinig? Kanang mga plano kung unsaon pag atubang niining maong hulaw, kay nga no mga katinig, usa sa dako nga maapektuhan niini ang ato ang agrikultura. Og sige na itong ginaingon na rin kanang atong agrikultura mauman ang basihan na sa ato ang ekonomiya kay agricultural base economy mong kita og karong buntaga mga katinig maayong buntag sa ato ang partner si Tinig 40 Arubi Padilla Season.
1: Yes, maayong buntag sa ato ang mga naa sa agrikultura kaubang dos.
0: Mm. So atong ginahisgutan na kining hulaw lagi. Kaya matod pa, siyempre maapektuhan yun ang atong ekonomiya niya nitungod kay agriculture based man ang ato ang ekonomiya. Meaning to say mga katinig, kining crisis, grabe nga crisis nga atong giatubang karon, posible nga musamot pag yun, musamot pag kalugmok ang nasod Pilipinas sa hisgutan ng sa crisis sa ekonomiya.
1: O dili lang na mao kay tungod karong panahon na kaubang dos. Grabe na po ang pamangandam sa budget kay budgeting season na sa matag munisipyo, matag LGU. Mm. O kaakibat ni ani, importante po nga makitaan unta sa matag budget sa matag LGU nga mahimo pong prioridad. O dili pasang-awa ang budget para sa agrikultura. Kay sama sa imong ingon, watubang tag-El Nino, dako kaayo ni nga kalamidad, no? O unsa kaandam ang panudlanan para sa naa sa agriculture sector.
0: Mm. Palikamunta na itong makahinabi ang taga-PDRRMO sa probinsya sa North Cotabato. Kaya dili lamang dugay, doon sila ipatigayon nga usaka meeting, usaka konferensya kung asa na ilang hisgutan na ang unsaon na ito pag atubang, unsaon na ito pag address, unsaon na ito pag mitigate ang epekto ni aning hulaw. Kaya dili magyato na yung pugan kaya itong kalaban dari mauman ang kinaiyanhan.
1: Mauman ang nanimalusro, no?
0: Epekto din sa itong pag-abuso. Yes. Umuragwa pag ito nakat-on karon, hangtod karon, naagiha po yung mga open pit mining.
1: Yes.
0: Gipanagiyahan pag yun sa mga langyaw nga.
1: Ano o dito sa Luzon, naana po ang usa ka hulga nga musuyop gihapon sa matawag na itong katubigan. Kinaiyahan gihapon na
0: paksilika.
1: Pak.
0: Dili ang bastos.
1: Anak sila kamu ha.
0: Packs, fuck that packs.
1: Yes. No to packs na. Ingon ang panawagan sa mga ITAS dito.
0: Dili lang mga ITAS, mga katinig ang mapektuhan ni Annie. Of course, directly ang mga ITAS kay ang mga kaumahan dito, ang mga nag-uma dito, mga ITAS man, no? Mga katutubo. O niya, kabalo ba kitang tanan? Nga bisan rin sa ito sa Mindanao. Maglisod ganita o tandog anang mga gitawag o mga kanti or mga ancestral domain sa mga kalumaran kay instrikto kayo.
1: Dili kayo, may ha? FPIC, ha?
0: Oh, dapat na kay FPIC.
1: Free prior informed consent. Pero well, dapat dili na siya double standard kaubang dos.
0: Dari sa ito, rigid kayo. Bisag...
1: Asa dili rigid?
0: 50... Dari, bisag 20 square meters. Basta magamit ka o kayutaan sa mga kalumanan mo. Agi yung FPIC. Yes. Bisag government projects, mga ano, kanang mga kalsada, kanang mga poste sa mga kuryente.
1: Butanga ni mo project nga para sa katawhan mo, agi yung ka kaubang dos.
0: Agi yung ka sa ano, kay mauna ang balaod.
1: Pero murang naihulga kaubang dos, kay murabag gihimong gisimplify. Mauna yung dakong challenge karon sa NCIP o sa mga katawhan mismo, sa tribo, unsao nila pag depensa, pag barag-barag yun o pugong, aron mapanigurado ang ilahang yutang maunalay na hibilin.
0: Kanang proposal nga balaod nun diha sa Kongreso, nga murag ibalhin ang tama ba ang imong gihisgutan kanang control sa DENR?
1: Exacto, oo. So kung DENR kamatuuran o kasaysayan na lang mo kuan mo manifest kaubang dos.
0: Manifested already. Long
1: time ago. Oo, Surigao. Unsay nahitabo, nahabwa sa kabukiran. Mga kabukiran gipangbalhin. Ikaw ito ingon, asa gidala, China.
0: Kakita gid ko mismo sa mga truck.
1: Mga barko.
0: Mga barko. Kano mga truck, ang bukid dito, ginabakho, ikarga sa truck.
1: Ang kabukiran.
0: Ang dito, kanang loose soil, niabot na og 1 to 2 feet ang kabaga. Mao nang pag magbaklay ka dito, malubong yun sa ano, malubong ang imo ang tiil hangtod tuhod, malubong siya sa kanang alikabok.
1: O tungod kay gibakho na magtamang taman. Mm. Gikan sa bukid gidala sa naghulat nga unsa to ingon nimo? Naghulat nga dagkong barko.
0: Mm. O gihimo nga Philippine Island dito sa China. or sa og sa Japan. Tan-awa
1: ra gud na. Mm.
0: Kay ang ways ana dito na i-process ang tanang gikarga na sa barko. Kuhaon nila tanang minerals.
1: Una nila himuong
0: iron, copper, yes, pa.
1: Nickel. Una nila himuong ano dos, himuong isla, artificial nga isla. Sa ato pagpaton sa nila ang tanang minerals nga naa diha.
0: Kuhaon sa nila. Pagkahuman kanang waste material kanang yuta.
1: Mauna
0: lang himuon nga ano, earth fill. Mao nang nadiha sa Carbortion, kadang sa China nga mga disputed ilang gipang angkon nga mga teritoryo sa Pilipinas, naghimo sila mga isla diha. Actually, that reinforces katong ginaingon nato nga Philippine Island. Kay guwas nga historically, legally, matod pa sa UNCLOS, ato ang yun na diha nga lugar.
1: Kitay ni daog sa arbitrar ruling.
0: Ano pag yun? Gibutangan pag yun o Yuta nga literally gikan sa Surigao.
1: So, muingon yun ta. That is Surigao Island. Philippine Island yun na, no? Ato agilitaw na, mga kaigsuunan. Legal o even historical nga pagsubay. The Philippines is really ang rightful owner ni Ana.
0: Ganun nakabot mong tadi, nga hulaw lang. Ito yung istorya.
1: Gani.
0: But anyway, atong hisgutan kining nahitabo gahapon diha sa ano, Senado kay nagdesisyon on an 11-1-6 vote, no? 11-4 one against og unom ang nag abstain na aning panukala or pagbag-o sa threshold sa boto para makonbikto ang vice presidente. Abot pasabot mga katinig, nagpabilin gihapon nga 2/3 vote pero yes, dili na ang base number or ang denominator.
1: Dili na 24.
0: Dili na 24 but based on kinsa tong moabot o
1: yes,
0: makaboto.
1: Katong so, functional number nga naagyon.
0: Sa mga katinig, we are so lucky kay for so long a time na wala na ito nakahinabi ang Batikan nga profesor diya sa Davao City. Nasa linya si Professor Ramon Bilino. Magandang umaga po, Professor. Long time no here.
1: Good morning, Professor.
2: Yes, yes, magandang umaga. Umaga din yes, sa lahat pa naman nakikinig.
0: Professor, what is your... anong mga takeaways mo doon sa nangyaring hearing po kahapon?
2: Yeah, tulad ng sinasabi natin from the very start, no? This is a game of numbers, di ba? So regardless of, no, kahit na may amicus curiae pa, di ba? Kahit na may mga oral arguments pa, and you know, sa atin na lang kung alin yung papaniwalaan natin, no?
0: Mm-hmm.
2: Kasi both are actually valid na arguments, no? From the defense and the prosecution. But at the end of the day, lagi natin sinasabi, no? It's a game of numbers, no? Mm-hmm. Do you have the numbers?
0: Mm-hmm.
2: So, syempre, yung majority has the numbers yesterday, no? Yun lang, yung tanong lang natin is, and I guess, no, this has already been expected, no? Especially with the closing argument, no, ni Attorney Sheila, no, ng defense kahapon, na, you know, is this a valid interpretation of the Constitution? So, definitely, no, makakarating ito sa Supreme Court, and we will expect that anytime soon, no? So, tingnan din natin, no, if the Supreme Court will take cognizance of the case, no, baka sabihin ng Supreme Court yung in the case of Cuenco versus Avelino na hindi namin na ito, no, hindi namin sakop na rin ito, no. That's actually a political question. So, yun yung medyo aabangan natin sa mga susunod, no. But, again, no, malinaw na malinaw yung game of numbers, no.
0: Yeah. Ilang,
2: yung nagunat lang ako kahapon is yung paglipat ng boto, no, ni
1: Mark Villar.
2: Senator Mark Villar. No, na siya lang yung ano eh, no, lumipat doon sa, and yun ba ay ano, signaling na talagang lilipat na siya doon sa majority in terms of deciding this case, no? So yun po yung medyo sa tingin natin, no, kailangan obserbahan pa natin.
0: Or it could be it could be a tactical play safe mode, no, dito siya sa kabila, yung kanyang kapatid nasa kabila. So whoever wins, panalo pa rin sila
1: ang mga Villar.
2: Yeah, no, especially with ano, no, with yung recent development last Friday, no, yung sinama sila doon sa kaso ng Prime Water. Mm. So, yun yung ano, sabi nga natin na titingnan natin, no, itong development. Anyway, 13 is a number, but kung i-compute pa rin natin yung 2/3, they need 14.
0: Yeah.
2: So, kulang pa rin ng isa, no. And then of course, no, yung question, kasi maganda yung question ng ano, no, ng prosecution, no, na what happens if biglang umattend si Loren Legarda? Biglang umattend si Bato de la Rosa. Mm. 'Di ba? Hindi ba sila pwedeng mag-decide?
0: Mm-hmm.
2: So yun yung ano, no. And what if may mga masusunod pang kaso?
0: Nakapag-bail si Marcoleta or si Jimbo Estrada?
2: O, so hindi ba sila pwedeng umabol doon sa ano, doon sa pag ano, pag mag-make ng decisions? So yun, no, sabi nga natin, medyo ano, no, medyo hindi pa klaro para sa atin, but definitely, no, the numbers speak for itself, no. Yeah. May numbers na sila. No, but would that be enough to convict the vice president?
0: Aha. Ito yung something sad about it, professor, because supposedly these judges, these senator judges have taken their oath at nanumpa po sila na talagang they will decide on the basis of evidence. But however we do it, however we like it, gaya ng sabi ninyo, it will always be a game of numbers.
2: Yeah, no, yun, kaya sabi nga natin, no, infutility na ba?
1: Yung exercise
2: natin na, na yung pag-present ng mga evidence, di ba? Yung pag-argue na lang, no, of the constitutionality ng mga evidence, no, kasi laging sinasabi ng defense na, you know, that this is against the violation, this is a violation against the constitution, this is against due process, di ba? So, kailangan na respetuhin pa rin natin, no, yung proseso, although this is sui generis, di ba? Kasi yun naman laging sinasabi ng Senado na sui generis ito, no? This is some ano eh, unique, no? So may sarili kaming rules dito. So ibig sabihin ba exempted na sila sa ano, no, sa ruling ng constitution. So yun yung ano eh, sabi nga natin medyo nakakalungkot, no? And yun na nga, no? May ano na, no? Nagsalita na yung ano eh, yung depensa kahapon na, well, we will take this, no, na as a sign na talagang kailangan namin na magano pa, no, talagang magpunta pa, no, na kanilang ano eh, kanilang mga ebidensya, because ina nga they are not presenting, no, to the Filipino people, kasi ang inaano lang ngayon, tingnan niyo na may ebidensya namin, no, kasi itong Senado, it seems like they already have their numbers, no,
0: Professor, hindi po ba mas maganda at nangyari ito at this point in time? Hindi, I mean, in terms of timing, dahil expected naman talaga na whoever is parang agrabyado sa decision na ginawa ng Senado ay as a court, no? Dudulog ito sa Supreme Court. And so therefore, parang okay, ganun na lang natin tingnan. Blessing in disguise that it
1: early
0: happened
1: as, now.
0: As early as now, para maidulog ito sa ano, Supreme Court, and finally this will be decided upon and matuldukan na po ito.
2: Yeah, no, pero for me personally, no, hindi nga siya early eh, kasi dapat na-discuss na ito at beginning ng trial. No, tama yung sinabi ni Senator ano, Cayetano, no. Although I disagree with some of those things na sinabi niya, pero I agree do sa sinabi niya na dapat i-discuss to before pa tayo nag-trial, no? Kasi di ba, in every like game or in every competition, di ba? Dapat na set na yung rules. Ano ba yung rules natin, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung standard that we have to follow, di ba? Dapat sa umpisa 'yon, no. So, ngayon, tama po kayo, no, na pwedeng, okay, sige, para ma-settle na rin ito ng Supreme Court. But, ano yun, no, nasa kalagitnaan, ano, tapos na yung dalawang articles. Okay, so, we're now just finishing the last two, ano eh, articles of impeachment. So, and, you know, the Supreme Court ba? Still actually, has the time to decide on this?
0: Yeah,
2: so,
0: actually, kasi sabi natin, parang sige. Professor, actually may debate pa rin doon eh, because, ano, itong defense, parang ang assertion is there was already, hindi lang ang defense, kundi pati yung ibang mga senator judges, there was already a ruling from the presiding officer from the start na 16 yung threshold. But kahapon po lumabas na yung statement na yon ni Escudero was not a ruling but was a part of his opening statement. At sinasabi naman na dahil nagkaroon ng botohan because of the motion for reconsideration na sinampa ni Senator Tulfo. So yun po yung both sides of the coin.
2: Yeah, no, and ako regardless kasi no, kasi for example, sabihin natin na okay, it's a ruling or it's a just a suggestion or it's a part of the speech. Mm. Pero yun na nga, dapat na-settle na natin yung rules before we start ka, ano, 'di ba? Yung ano. And ibig sabihin ba, since ito no, binago nila in between, what prevents them from changing the other rules? So, like for example, pinupoint out ng prosecution, no, hindi to ano no, this is not criminal in nature. So, walang presumption of innocence dito. Diba? Mm-hmm. So ibig sabihin wala yung burden of proof doon sa prosecution but rather no equally distributed yung burden. So medyo delikado din yun, no? Mm-hmm. So yun yung ano, yung medyo nakukuha ko kahapon, no, doon sa sinasabi ni Congressman Jokno, no? No? Na hindi natin pwedeng i-apply dito, no, yung mga presumption, no, yung legal safeguards, no, na sinasabi ng Bill of Rights kasi nga this is not criminal in nature, no, this is sui generis. So yan, no, titingnan pa natin yan. Yun ba mababago din, no, sa mga susunod na araw kasi they have the numbers. Kaya sabi nga natin we need the guidance of the Supreme Court. Tama ba itong ginagawa? Kasi pwede ba natin palitan yung rules in the middle of the game?
0: Pwede rin po kaya na strategy ito na ngayon ito dinesisyonan so that pag dinulog ito sa Supreme Court, actually meron pa mang enough time, pero pwede siyang upuan ng Supreme Court until such time that they would have arrived at a decision of acquitting or convicting the Vice President. And therefore, siyempre, subject siya, hindi naman appealable yung decision ng impeachment court, hindi po ba?
2: Yeah, no, hindi siya appealable, no. Although pwede rin naman mag-motion for reconsideration itong si Senator Tulfo. So I don't know kung pwede rin ba, no, na is this a remedy provided, no, din sa mga sa depensa, no. Pero tingnan natin, no, kasi sabi ko nga siguro kagabi, no, napuyat yung mga abogado ng depensa, no, trying to figure out what is the right strategy sa ganitong situation. But definitely alam natin na this will not end here. So hindi siya magtatapos kahapon. Okay? And this will be continuing, no, with the closing argument, no, ni Attorney Sheila Kapol. Sabi ko nga, no, umpisa pa lang dito ang again, another perspective dito sa impeachment trial na to.
0: At pati po yung mga abogado ng prosecution, apparently hindi sila at ease or at peace with what happened, probably anticipating that this will be another hot puzzle.
2: Yeah, so yun na yung medyo baka expected na talaga nila, no, na sa Supreme Court na talaga to magtatapos, no, and yun na yung medyo ano natin. Kaya pero although provides us medyo ano pa, no, sabi ko nga anxiety or uneasiness, no, kasi hindi pa sigurado tayo, so ibig sabihin itong 14 na to hindi pa rin sigurado, no, so yun, we are about to finish, no, itong presentation ng prosecution, and yet, no, until now hindi pa rin tayo sigurado, no, doon sa standard na gagamitin natin in judging the fate of the Vice President.
0: Narinig po natin yung apat na amici curiae ng friends of the court ng impeachment court, no, at ito sila ay mga retired Supreme Court Justices at isang Associate Supreme Court Justice. Now, pag dumating ito sa Supreme Court, the way the Amici Curiae presented their arguments, will it be somehow a reflection nung magiging decision ng mayroon bang semblance of similarity yung magiging decision ng Supreme Court?
2: Sa akin hindi, no? Kasi unang-una is that yung kanilang binigay, no, na legal opinion is something which is only based on their personal view, di ba? Wala pa diyan yung mga oral arguments, no? Remember, the oral arguments came after the Amici Curiae presented their stand, no? So sa Supreme Court kasi, and then 15 ito sila, magpe-present pa, no, ng mga legal documents, magpe-present na naman ng mga arguments. So possible, no, na hindi pareho, no. And then aside from that, no, kasi akin medyo importante kasi yung Ascunia, no. Although siya lang yung mag-isa, pero si Ascunia kasi is one of those who drafted, no, itong part
0: the Constitution.
2: Itong part,
0: si Davide po was a constitutional commissioner.
2: Oo, siya yung part na dito sa kanya, under ito, no? So, sabi ko nga, baka siya yung may mas alam, no, ng spirit of the law. So, yun, we cannot already assume na, ito yung sinabi ng mga former justices, and ito na rin yung magiging stand ng Supreme Court. Ayun, medyo magkaiba yun, no? Because ito nga, this is only based on their personal legal opinion, no? Personal lang naman to, and not based on any argument or any document, no? But, yun nga, and then yung during the question and answer, kasi no, nanonotice natin na medyo nagbabago-bago din.
0: Mm-hmm.
2: And notice din natin, no, dito sa mga statements din ni Justice Hilario Davide, na di ba, iba yung sinabi niya during the time ng impeachment ni Chief Justice Corona, and iba din naman yung sinabi niya dito kay VP Sara. So, yun, possible, no, na pwede pang magbago din, no, yung magiging decision ng Supreme Court.
0: Mm-hmm. In a nutshell po, hindi po natin maisa-isa yung mga detalye ng mga presenta ng mga ebidensya from Articles 4 to Article 1. Ano po ang initial nyo na pananaw sa takbo ng paglilitis sa ang prosecution ba ay nakapagpresenta ng kanilang kaso at ang depensa ba ay nadepensahan nila ang Vice Presidente?
2: Okay, ako personally so far, no, wala yung direct talaga, no, na unlike kasi ako I'm comparing this with during the time ni President Erap, no, na impeachment. Doon kasi makikita mo talaga na meron talagang yung direct na evidence, no? Like yung pag open ng account, 'di ba? Yung may bagman na nagbigay ng pera, 'di ba? Kitang-kita talaga na merong mali. Yung sa ngayon kasi ang problema is that puro mga indirect, no, evidence, no, like siya ay member ng board, or may comment ang court of ang commission on audit dito sa kanilang liquidation. So yun nga, sabi ko nga, kaya nga hindi na appreciate ng mga tao, no, yung evidence na napepresenta. And in fact, no, medyo historic low yung participation ng tao dito sa impeachment, no, kasi siguro hindi nila maintindihan, no, nabubore sila sa mga evidence and they cannot connect it with the vice president. So yun yung medyo, no, kaya sa akin sabi ko na parang wala yung mga pasabog, no, na pinamis ng prosecution.
0: Aha. Let us be specific. Kunyari, usapin ng confidential fund. Na-establish naman kung sino ang nag-control, sino ang nagdidikta, kung kailan i-withdraw, at paano kailan ito i-spend mula sa paggawa ng voucher, pag-deposito, ay pag-withdraw, at sa pag-release ng pera. Is this not a daming evidence against the Vice President? Malinaw naman po siguro.
2: Yeah, no, of course, nandun, sabi mo na, kanino ni-release, paano dinisburse. Pero yung kasi medyo putol yung kanilang presentation. Kasi lahat ng mga witnesses na pinisent nila points out to Colonel La Chica.
0: Mm.
2: So yung tanong natin, bakit hindi pinisent si Colonel La Chica? Ano, yun na sana yung, you know, it will, ano, no, it will clear everything, di ba? Tanungin natin si Colonel La Chica, sino nag-utos sa kanya? Yung vice presidente ba?
0: Pero, so, there was no need, they are claiming that there is no need to present Colonel La Chica because it has already been established na itong pera ay binigay kay La Chica who is not an accountable official at hindi pa siya empleyado ng DepEd. So, that alone will establish that there is a misuse of public funds. Yun lang naman yung kanilang gustong i-present.
2: So, yun nga, kasi yung burden of proof na sa kanila, di ba? So, bakit hindi, kung pwede namang i-present, bakit hindi nila i-present? So, like for example, di ba, lamang ka na ng 10 puntos no, sa isang laro, no, and siguro ilang seconds na lang yung natitira.
0: Mm.
2: So, ibig sabihin ba, wala na, di na kayo maglalaro kasi lamang na kayo.
0: Yeah, siguradong panalo na. So, pwede mo nang papuntusin diba, ng kalaban.
2: Mag-stop na lang tayo doon, di ba? So, yung sabi ko na, if that is the nail to the coffin, no, para wala talagang duda, no, na sigurado, diba? Bakit hindi nyo ipepresent? And in fact, yun yung tanong din ng ibang Senator Judges. Mm. Even si, ano, si Escudero, tinanong niya, bakit hindi ipinisinta itong sila Chica?
0: Mm.
2: Okay? Okay? Bakit meron ba silang... Oh, and let's wait, no? Baka yung defense ang magpepresenta kila Chica.
0: Mm.
2: Diba? Kaya sabi ko nga, hindi pa natin masabi eh. Kasi baka ipresenta ng ano, presenta ng depensa, eh makikita natin. Ngayon, the other side of the story.
0: Mm-hmm.
2: So, kaya sabi ko nga, would you let no the people na lang na sige ah meron na palang talagang connection kasi hindi naman siya yung ano yung officer no pero hindi ba natin, if they are seeking for the truth hindi niyo ba itatanong sila Chica di ba yun naman sabi na truth and transparency hindi. So bakit hindi niyo itatanong
0: kung ako titingin na professor this is technical no from a layman's point of view bakit ko i-glamorize si La Chica na hindi naman siya ang ano rito, hindi naman siya ang involved rito, hindi naman siya yung impeach official. And why would I belabor myself presenting La Chica when I have already proven, sabi mo nga sa basketball, ilang segundo na lang, lamang ka na at siguradong panalo ka na. Nakikita din natin yan sa mga basketball sa NBA, pag siguradong panalo na, di ba?
1: Pinapabayaan
0: na lang nila na susuot pa yung kalaban. So parang ganun, using your own analogy.
2: Yeah, no, pero sa basketball kasi, clear na yun, no? Ito kasi may judge tayo, di ba? Wala naman tayong judge
1: prof,
2: sa basketball.
1: Ito ang tanong ko, Prof. Hindi ba pwede na sa level ng depensa, kasi nakahanging eh, lumalabas na, sige, ang nag-utos sa amin, sa mga hostile witness, ang nag-utos sa amin for the release, for the withdrawal at kaninong ibibigay, ay no less than the vice president. So hanging doon. Hindi pa pwede nasa level ng depensa, yun ang kanilang chip, kumbaga, na ilabas sila Chica. At tingin ko ang ipuprove nila paano ginamit, kanino binigay.
0: Mm.
1: Pero the process in itself na ang command at responsibility, ang accountability came from the vice president, eh na-prove na ng prosecution. Per point of view, tingin ko, professor, ha? So hindi ba yun magiging for the defense? Na yun na naman ang gamitin nila. Ilabas natin si La Chica to justify saan to ginamit, paano ginamit, sino ang mga tumanggap. Hindi kaya magiging ganoon, Prof?
2: Yeah, exactly my point, no? Kaya nga sinasabi ko na hindi pa sure for the prosecution. Kasi di ba sabi ko nga, bakit ka mag-iiwan ng chance, no? Sa kabila, kung siguro sa tingin mo, no? Panalo ka na, ba't ka pa magbibigay ng chance? Di ba sa kabila. Diba? Dapat patunayan yun, no, na clear, no? Clear evidence na yun na nga na meron talaga, no? Kaya sabi ko nga, binigyan pa nila ng chance yung ano, no, yung depensa na i-present ito sila Chica.
0: Mm.
2: So yun yung abangan natin kasi yung point ko, hindi pa natin talaga masasabi na ebidensya na talaga to.
0: Mm.
2: Kasi kung pinresent lang nila si La Chica, no, at makumpleto yung evidence, yun pwede ko pa masabi na sige, no, possible na talagang guilty, no, yung si Vice President, no. Kaya ang tatanong ako, bakit hindi, no? Anong meron sila, chika, na ayaw na nilang i-present? Diba? Kasi we keep on asking the question.
0: Yeah, Professor. Sa tingin ninyo, how will be or what will be the testimony of La Chica? Paano siya makakatulong sa Vice President?
2: Yung possibility nila, for example, hindi pwedeng ordinary civilian, no? Yung mag-handle nung
0: intelligence fund.
2: Yung disbursement, no? Kasi syempre these are confidential, eh. 'Di ba? Pwedeng ganoon, no, na ang takot natin na baka lumabas itong information, 'di ba? Mag-leak yung information. So kumusta naman yung kanilang mga informant?
0: Despite the fact that there is a law that says a special disbursing officer must be the one to handle confidential fund. And so therefore, siyempre, pag-appoint pa lang special disbursing officer, the appointing officer must have taken into consideration the fact na yung kanyang maging trabaho will be a confidential one.
2: Yeah, pero kasi kaya nga sabi ko yung pagbibigay kasi is hindi naman diniretso, no? Kasi kung hindi nila dinaan sa special disbursement officer. So kung sabi ko nga, yun yung medyo problematic, no? Ang ginawa nila is that kinorse through sa special disbursement officer, and then yung special disbursement officer hindi na siya personally yung nagbigay. Because nga siyempre kung ito ba ay nasa bukid or ito ay nasa safe house, di ba? Kaya nga tunesyo nila, no, pumunta ng Davao, pumunta ng saan-saan lugar, di ba? So Superman ba itong special disbursement officer? Kasi kung saan-saan siya nakarating, lumilipad ba to? So yun yung tanong nila before, di ba? Which is actually a valid question. Mm-hmm. So ang ginawa is kinorse through nga sa special disbursement officer, pero yung special disbursement officer hindi na siya yung personally nag-disburse doon mismo sa beneficiary ng pondo, because yung beneficiary is someone who is confidential. Mm. 'Di ba? So iba-ibang lugar nga, no, and possible pa na nasa bukid ito. So dadalhin mo yung special disbursement officer doon sa bukid, or papababain mo ba dito sa syudad, no, yung beneficiary? Okay, so or may yun nga, sabi nga natin, no, yan yung problema sa confidential fund, kaya nga dapat hindi siya binibigay kaagad, 'di ba? Kasi alam natin it's difficult to liquidate.
0: Yeah, I may not agree with you on that point, because fallacy naman yung premise nyo. But of course, I will respect your opinion. Now, puntahan po natin. What about yung mga dates, yung mga signatories, yung mga fake names na wala sa PSA? What about yung strokes ng mga signatures na stroke lang, isang tao lang? Mayroon pa talaga mga signatures na iisa lang talaga, iba-iba pangalan pero iisa. What about yung simultaneous date ng disbursement all over the Philippines, sabay-sabay?
2: And that is the reason why bakit natin kailangan i-present sila, chika, para ma-explain. Diba? You don't put it in the air and then say, oh, di meron tayong may problema tayo. Just put everything in the air and then may problema tayo. Let's ask La Chica, anong nangyari? Bakit magkaiba-iba?
0: Yeah.
2: Diba?
0: Tama
2: and
0: po.
2: That's the reason why sabi, bakit hindi natin i-present si La Chica?
0: Tama po.
2: Diba? You don't put everything in the air and then let the people say, meron talagang problema. Pero nasa hangin yung ebidensya mo.
0: Tama
2: po. So bakit hindi mo, bakit hindi natin lagyan ng laman, no? Yung ebidensya. So present La Chica and let explain, no? Kasi hindi natin alam.
0: Tama po kayo. I'm listening to you. I agree with you. I'm listening to you. Nag-agree ako 1001%, and by listening to you, I am inclined to believe na dapat nga ang mag-present kay La Chica ay yung defense po. Dapat i-present nila.
1: To clear the air of doubt.
2: Dapat yung prosecution, no? Kasi kung talagang they are sure, no, na talagang there is anomaly, diba? 8% na nila sila, chika. But anyway, possible kasi na strategy din nila yun. No? Ako, sa tingin ko rin, pwede rin maging strategy na bakit pa namin i-bother yung sarili namin? Eh, let the defense present La Chica. Mm-hmm. Doon kami, and magandang strategy yun. Bakit? Because under cross-examination sila, chika, sa kanila. Diba? Yeah. Cross-examination. Ibig sabihin, no, pwede na sila magtanong ng leading questions.
1: Kasi pwedeng,
2: so,
1: hindi pwede.
2: Sila mag-present nila, chika.
1: Prof, kasi pwede, or talagang pwede, na ang status nila, chika, will become hostile witness.
2: Yeah.
0: Pag sila ang nag-present.
1: Pag sila ang nag-present.
2: Mas maganda rin kasi. So, ako, mas maganda kasi sa akin kung hostile witness kasi, ikaw pa rin mag-start ng question. Ang maganda kasi kung ang depensa ang magpe-present, it's because you will base your questions doon sa direct examination, no? Yung testimony na inoffer nila in relation to La Chica, 'di ba? So meron na kayong base question, no? Unlike sa hostile witness, kayo pa yung magtatanong. Kayo pa yung mag-iisip. Ano bang itanong namin para lumabas ito? But if the defense, sila mismo yung nag-present na, ito, may problema ito. So, meron ako yung idea kung ano yung sasabihin nila, chika. Diba? Meron ako yung idea kasi yung defense ang nag-present. So, you just have to counter those statements, those testimony nila, chika, based on sa offer ng defense.
0: Sige. Prof, magawin naman tayo sa ibang mga topic. Yung testimony, hindi pa po nagtitestify ang AMLAC. Ano? Ay, ang tawag dito, ang BIR. Hindi pa nagtitestify ang BIR, pero yung testimony ng SEC, no? Securities and Exchange Commission, is also not complete until such time that itong BIR mapipresent. Kasi ang sinasabi lang naman nung SEC na itong mga kumpanyang ito ay pag-aayari, pag may interest ang Vice President at iko-compare ito doon sa kanyang sal end. But meron ng mga initial nakikita natin na meron siyang dineclare sa kanyang SALN na income from a company, pero yung kumpanya noon, yung record noon na sinubmit sa Securities and Exchange Commission, wala na po yung pangalan ng Vice Presidente. But sa kanyang SALN, pinakita niya na kumita pa siya from that company.
2: Yeah, actually, yun yung sabi nga natin kaya medyo magulo yung we would not know why the Vice President would declare something na hindi naman siya, part of. Diba? We're referring to the GenCorp, no? If I'm not mistaken, we are referring to the GenCorp, no?
0: And at the very least, that would be a misrepresentation.
2: No, wala namang misrepresentation, no? Kasi nga, una-una, possible kasi na meron siyang interest before, no? May binili siyang interest doon, no? Possible na something na nakapangalan pa sa iba, diba? So ibig sabihin bumili siya ng share na binenta ng iba, okay? At pwedeng nangyari na hindi pa nakapangalan sa kanya, so yun, wala siya doon, pero sa tingin niya, no, sa kanyang belief, dineclare niya pa rin, no? To be honest, no, to be transparent, dineclare niya pa rin. Although wala siya doon. So, yun ba is a violation, no? Ako, nakita ko
0: ay violation. Wala bang conflict of interest, Ron?
2: Yun na lang, paano kasi yung conflict of interest kung wala ka naman doon sa kumpanya? Kaya nga sinasabi nila, di ba, nung pinipresent na ng mga contracts, di ba, medyo nainis na itong si Senator Cheese, no? Dahil sa pinag-usapan pa yung ketchup, sabi niya, bakit natin pinag-usapan yung ketchup sa isang company na hindi naman nakapangalan sa Vice President? Di ba? So, paano maging conflict of interest na hindi nga siya membro o hindi siya stockholder ng company?
0: But
2: so,
0: meron din pong mga kumpanya na nananatili siyang stockholder even when she was mayor and until nung panahong Vice President na po siya.
2: Yun yung dapat na pinipresent, di ba? At yun yung yung dapat na nag-focus, no? Kaya hindi natin maintindihan bakit nag-focus sila sa GenCorp na yun na nga dineclare ng Vice President, pero yung kanilang witness mismo nila ang nagsabi na wala naman diyan, no, yung wala naman, di man naman nakapangalan sa Vice President.
0: Baka dahil nag-focus po sila ito, eh, akin lang ano. Baka dahil po doon sa sinasabi ng nila na mayroong 13 million na na-corner na contract with the city government ang GenCorp, but kinorek ito ni Mayor Basti Duterte saying no, it's not 13 million but something like 30 million plus.
2: yan, kaya yung nga sabi natin, no, na kung magpe-present ka ng evidence, yun dapat yung direkta na. Yun yung, kaya na, hindi ko rin maintindihan, no, bakit sila nag-focus doon, no, sa GenCorp, na yun na nga, no, hindi naman talaga, wala, although sabi ko nga, kinilin na ng vice presidente, pero wala naman siya doon, no. Eh, yung ang dami pang, ano, di ba, I think 16 or 16 companies yata ito, no.
0: 18 na, yata po, sa pagkakaalam ko, 18, ang pagkakaalam ko. So, pero maring mali ako.
2: So bakit hindi na lang doon, ano, hindi na lang doon na nag-focus, no, para at least malinaw. 'Di ba? So hindi pa sila ngayon na kontra ng ano, no, ng presiding officer, no. Hindi tulad ng ano na nagpe-present kayo ng ebidensya, pero yung pala eh, hindi naman pala stockholder yung vice presidente doon.
0: Mhm. Anyway, paano naman po yung ano, anong ini-expect ninyo, because by Monday, si Mayor Basti Duterte, yung mayor niyo diyan sa Davao, magte-testify sa Congress. Ano ang ini-expect? Ano po bang ini-expect natin? What would the prosecution want to call out of Mayor Basti Duterte?
2: Yeah, I guess yung ano, no, yung sinasabi kasi ng prosecution na parang umamin na 'to si Basti, no, with regard dito sa contract with this company. So I think yun yung ano nila, no, ipo-prove nila na may mga kontrata itong mga companies na connected with the vice president, may kontrata sa Davao which will prove, no, conflict of interest.
0: And how will that how will that strengthen the pieces of evidence ng prosecution?
2: Ayun pa yung hindi natin ma-decide kasi hindi pa natin alam kung ano yung ipe-present nila, no. So we will be able to determine that once it is offered and presented, no. So of course, no, these are just speculations, no. Pero antayin natin, no, na i-offer, no. Iba pa rin yung may evidence diyan, iba pa rin kasi ba always tinatanong nila, is this evidence offered already? So ibig sabihin ipapasok na ba to sa record? So we'll just wait, no. Ano ba yung i-offer na evidence dito?
0: Mhm. May iba naman po tayo in the context of international geopolitical tawag dito, context sa anong tingin niyo dito sa Pax Silica?
2: Yeah, yung Pax Silica kasi, no, again, marami siyang pros and cons, okay? So, yun, it would really depend, no, kung ano ba yung mas importante para sa atin, no. For one, syempre, no, ilalagay tayo sa mapa niya, no, because this is the first time, no, na magkakaroon ng ganitong collaboration among Western countries. So ilalagay tayo sa mapa niya, no. And yung problema kasi sa atin, no, itong ating mga minerals, di ba, minamine ng ibang bansa, pero they don't transfer the technology. So pag alis nila, wala din lahat, no. So hindi rin natin magamit, no, kasi nga wala tayong technology, no. So dito parang ang promise dito is there's a transfer of technology. So kahit na umalis yung mga corporations na magmamine dito, no, walang problema kasi at least magkakaroon tayo. So I think we're looking at the model ng Indonesia na right now is really doing very well, okay? Aside from that, no, syempre, no, yung mga investment, yung mga trabaho, no, I think $30 billion yata US dollars yung inexpect natin, no, napapasok na investment dito sa ating bansa. So that's very, very good, no. Additional money yan, no. On the other hand naman, yung problema natin is that it actually maraming requirement ito, no. Unang-una yung requirement sa electricity. So do we have enough electricity ba? Eh dito nga sa Visayas, even sa Mindanao, nagkaka-brownout na nga. At pangalawa dito, this consumes a lot of water. So lalo na ngayon, di ba, na hindi naman dalawa lang yung sa atin, no. It's either we have plenty of water or we have lack of water. Wala tayong in between, di ba? So pag tag-ulan, binabaha tayo, at pag tag-init naman, may drought tayo. So how can we manage those water, no? And then of course, no, yung politika, no, behind that, no, because we know na itong Pax Silica is specifically designed, no, to compete against Chinese AI. So ito ba pag natuloy, lalong iinit yung China sa atin. Eh, alam nga natin na pag meron tayong mga agreements with other Western countries, nagwawala itong China, kaya binabangga yung mga barko natin diyan sa West Philippine Sea. How much more, no, kung mag-establish na ng permanent infrastructure dito sa dito sa Pilipinas, no, lalong magwawala yung China. So yun, no, hindi lang ano, hindi lang problema yung economic, no, at yung financial, baka maging problema din natin yung national security. At titingnan, titingnan tayo ng China as ano eh, as a threat to them already.
0: Mm-hmm. Sa konteksto ng geopolitical landscape natin.
2: Yeah, no, and yun, sabi ko nga na baka mapareho tayo sa ano, sa Taiwan, no. Unfortunately, no, yung Taiwan mayaman sila, no. They can defend their own, no, pero tayo, di ba? Medyo problematic pa.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahon. It has always been a pleasure having you sa aming programa. At in some instances, hindi man magkatugpa ang ating mga pananaw, pero ano po, na mahalaga po na nakakatulong tayo.
1: Nag-uusap
0: at nakakatulong tayo sa paglilinaw ng mga

0: other, the point is, no, we're providing people with perspective.
1: Yeah,
0: diba?
1: We're
0: providing people with perspective professor, in which they can actually craft their political decisions.
2: If I may, professor, dagdagan ko ng one line yung sinabi nyo. We agree to disagree, hoping to come with an agreement. But if we don't agree, we still remain friends.
1: And respect each other's and perspective.
0: Yeah, no, and then, no, dagdagan ko, no, yung, kasi sabi na, ay, may conflict, no? For me, kasi conflict is not always negative, di ba?
2: Yeah.
0: If we have conflict, no, but it results to development, then why not? Di ba? So, kung nag-disagree tayo, pero lumabas yung katotohanan with our disagreements, then that's good, di ba? So, let's not be, ano, let's not be
2: allergic sa mga... Let's not be on your skin.
0: No, the mga disagreements, no, that is actually normal in a democratic society, no, may kanya-kanya tayong perspectives, but at the end of the day, no, hindi mawawala dapat, no, yung respeto natin, no, doon sa ating mga opinion.
2: Maraming salamat po, Professor. Mabuhay po kayo and we hope you will extend us again similar courtesies next time.
0: Okay, maraming salamat din, Ma Far. God bless and stay safe po tayo lahat.
1: Yes. Mulugang po, Kurom. It's because that we have so many differences in perspectives, all the more that we have to share.
2: Kaya masala.
1: Yeah, masala. O makitaan unsa ang mga pros and cons.
2: So,
1: anak ka gwapo ang demokrasya, no?
2: Mao na nga dapat magdebate gyud da. Dili man siguro debate kung dili maglantugi mao pag hapon.
1: Maglantugi aron magkahiusa. Dili nga wailan tugi, hilom lang pero pagkahuman sorpresa kay bungkag na gyud kay wala nagka pamahayagay.
2: Dili pinagi mo gud sa paglantugi maatong makit-an na kung asa ang mas na ano, mas superior.
1: I can always remember, let us not fear contradiction.
2: Yeah.
1: Kay sa contradiction, diha mo gawas ang mga bulawanong ideya.
2: Asa ni mo nakatunan?
1: Oo, I like the term contradiction. Dapat ang kinabuhi daw na agyoy contradiction or else too good to be true. Na ay supresyon diha. Kung walay contradiction, no?
2: Basta na ay contradiction, adunay evolution po.
1: Yeah. Asa po ni mo nakuha?
2: Say mo ha.
1: Pero kaubang dos.
2: Mag-evolve ang mga bagong pangunahuna, mag-evolve ang mga bagong mga idea, pinagi sa mga contradiction o diha sa pag-evolve na ni mga bagong mga pangunahuna, diha kita makahagpat o mga pagtulunan.
1: Nahimuot ko kaubang dos, kinatay texter nga nag-ano din eh. Dapat ila pong i-discuss unsaon ang pag-round off to the nearest point. Kaya ang 13.33 daw, o i-round off, 13 lagi daw na. Dili daw 14. Again, mathematical equation po na yung, well, karun pa ko nakasinati ni kaubang Diyos, no?
2: Actually, gibatehan man, ginadiscuss man po na. I think ang ano ruling, if I'm not mistaken, ang akong take sa decision is that kung na ay fraction, automatic siyang i-round up in favor of the highest number. So kung say 4.1 na siya, mahimo na siyang 5.
1: So lahi po ang iya ha, kaya mathematical equation na aday ruling. Kung add or even sa iya ha, ang 13.33, ang iyang computation ani sa mathematical equation, dili siya 14, 13, not unless nahimong 13.56, kay mo rule out siya og 14, no?
2: So kanang ang iyang rigid na nga interpretation. Kini man gud ang interpretation dere kining political mathematics.
1: Lahi siya mathematical equation sa political mathematics, no?
2: Anyway,
1: pero ang kini another texter kini ka ubang dos ana siya. Ang susi gyud diha for conviction or acquittal na agyud kay Cheese Escudero o di ba kaha kay Mark Villar. Na adaw sa duha, maudaw na ang tandugunon.
2: Pwede. I mean, valid kayo na siya nga panglantaw. We would tend to agree. But, of course, everything remains to be seen. Dili pa na to, kaya kabalubit sa history ni Aning Escudero, si Mr. Fortwid, ba yan? Onya, si Villar, kaya sila ang magsuon.
1: The businessman po ba yan? DPWH, former secretary ba yan?
2: Yeah, sa panahon ni Rodrigo Duterte.
1: Yes.
2: So,
1: what if kalit lang mo abot si Loren Ligaspi?

0: perda sa day sa voting.
1: Musakripisyo si Bato?
0: Yes.
1: Balag dagpon ko sa ICC.
0: Balag dadon ko sa The Hague.
1: Basta dili lang ma-convict si Sara.
0: Ma-impeach ang presidente. Di ma-convict. No? So, daghang mga probabilities nga kinahangla na itong atangan.
1: O ang number one, wala lang probability karon kung dili mamahop mo, ano na kita, malanghid na kita.
0: Oh.
1: 3 minutos. Kani,
0: yes. Sa ngalan sa inyuhang Tinig 40, Ruby Padilla Season, salamat sa inyong pagpakiguban ka na ito.
1: Mm-hmm. Tinig 2 Romy Luspa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban o unta mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ko maghawa, kayo musunod tayo ng ato ang alas 7 balita kauban si Caloy Rosario. Mapya mapita sa langon ng mga lusob nami sa tiyan. May buntag sa inyong tanan, mga kaigsuunan.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, kainom na po siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Namis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
1: Sa itong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawa akong gamit.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba,
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
5: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Isang magandang umaga, tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. Abay, 24 na! Sa buwan po ng September 2026, sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.
5: Headline.
7: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo pa tayo matapos sa ito'y tambangan sa Maguindanao del Norte.
5: Headline.
7: Isang paaralan sa probinsya ng Cotabato nakatanggap ng pagbabanta mula sa grade 9 student. Pamunuan ng paaralan agad nagsawagawa ng investigasyon. Estudyante na tukoy agad.
5: Headlines.
7: Inimuklaman ng Provincial Peace and Order Council ng probinsya ng Cotabato ang Department of Education at Cotabato Provincial Police Office. Kabilang na mga Chief of Police at mga lokal na pamahalaan palakasin ang ugnayan kaugnay ng shooting incident sa mga paaralan lalo na sa Banga South Cotabato.
5: Headline.
7: At samantala, dalawang rifle grenade ang natagpuan naman sa gilid ng kalsada sa Tugunan SJA Barm. Isang drug din naman mula sa Sarangani Province ang nabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency 12. Sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug din doon. Abot naman sa 427,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Sultan Kudarat Province.
5: Headline.
7: At samantala,

0: Bureau of Fire Protection sa Osamis City nakatanggap naman ng dagdag na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis. Headlines. Detalye ng mga balita. O samantala, inirekomenda naman ang lifetime ban sa lasing na driver ng isang SUV na nakapatay sa isang pulis matapos nabanggan ito sa isang checkpoint sa Jimenez sa Misamis Occidental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika.

0: Hala, naa na pud bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, ganado kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang ganado kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap ng alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo ang nasawi matapos naman silang tambangan ng riding in tandem criminal sa National Highway ng Davao-Cotabato Highway, particular sa may barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 6 pasado kagabi. Ang mga nasawing nakilalang sina PFC Jubert Cabuzon at PFC Janmark Dumaging na mga miyembro ng Bravo Company ng 7th Infantry Battalion Philippine Army na kung saan ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na magkaangka sa isang Kawasaki Baja motorcycle ang natura mga biktima ng sinundan ng riding in tandem criminal na sakay naman ng puting Yamaha N-Max. Pagdating sa bahagi ng Ladya, agad silang pinaputukan ng maraming beses gamit naman ang 45 caliber pistol. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect ang insidente di kalayuan sa kampo ng militar, particular sa may Pigkalagan at malapit din sa border checkpoint ng Cotabato at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano motibo ng mga suspect at madakip ang mga responsable sa krimen. Samantala, sa Cotabato City, isang bala naman ng M203 grenade launcher ang natagpuan na sa harap mismo ng Philippine Statistics Office o PSA BARM sa barangay Poblacion na 2 alas 7 kahapon ng umaga. Ayon sa Cotabato City Police Office, agad na rumispundi ang kanilang mga tauhan ng scene of the crime operative at ang City Explosive and Canine Unit. At dito ay kanilang matagumpay na na-recover ang naturang eksplosibo alas 8 pasado ng umaga. Wala namang iniulat na may nasugatan o napinsalang ari-arian. Patuloy pa ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad na kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa tugunan na BARM naman, dalawang bala ng rifle grenade ang natagpuan naman sa gilid ng national o sa gilid ng kalsada sa barangay Manaulanan, Tugunan, SGA BARM alas 6 din kahapon ng umaga. Nadiskubre ang naturang mga eksplosibo nang dumaang mga residente na agad namang inireport sa mga otoridad. Agad din itong na-recover ng mga tauhan na ng mga bomb detonator ng PNP at sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ito ang naturang mga eksplosibo. Posibleng umanong ang naturang mga eksplosibo ay naiwan habang nasa kasagsagana ng kaguluhan noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Samantala, sinalakay naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sarangani Province ang isang drug den sa may Purokanawa Barangay Sapu Masla, malapatan Sarangani Province, kung saan aabot naman sa malaking halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Target sa naturang operasyon na si alias Ismael na mabilis na nakatakas habang paparating ang tropa ng pamahalaan. Gayunman, aresto naman ang kanyang mga parokyano at mga tauhan na sina alias Acer, 26 anyos, at alias Sam, 29 anyos. Nakumpiska din sa naturang operasyon ang ilang mga draga para pernalya at shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dalawang naaresto at samantala, patuloy ding sinusubaybayan ang kilos ni Ismael na posibleng nasa Sarangani pa rin. Samantala, sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug den. Kung saan naabot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkaka-aresto
sa tatlong mga suspect na nakilalang sina alias Luba o Tarat, 21 anyos, sa drug den maintainer, Jamil, 41 anyos, at alias Naino, 21 anyos, na pawang residente ng Barangay Panang. Aabot naman sa 33 sachet ng pinaniwalang sabon na nagkakahalaga ng 102,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga naarestong mga suspect. Sa Palimbang Sultan Kudrat, aabot naman sa 427,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad na nakatakdasan ng ipuslit sa baybayan ng Sityu Bakong, Barangay Kulong-Kulong, Palimbang, kahapon ng madaling araw. Ayon sa Palimbang Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report alauna 40 ng madaling araw kaugnay ng napakaraming karton ng sigarilyo na itinatago sa isang lugar sa nasabing sa may Copra Dryer ng naturang barangay. Sa paghalugog ng mga otoridad dito, tumambad sa kanila ang kahon-kahon na 10 fourth cigarettes na nagkakalaga ng 427,850 pesos. Sa kasalukuyan ay na-turn over na sa Bureau of Customs mga naturang mga smuggled cigarettes at naharap naman sa kaukulang kaso ang mga suspect.

Sa Davao City, nabuwag naman ang Philippine Drug Enforcement Agency 11 at ng National Bureau of Investigation na Southern Mindanao Regional Office. Ang isang drug den na nagresulta sa pagkakaaresto ng notorious na drug personality. Alas 8:55 ang kahapon ng umaga, particular sa kuta nito sa Bacaca Road, Barangay 19B, Davao City. Naresto si alias Kim Boss, 49 anos, na kung saan kilabot na drug pusher sa naturang lugar. Na-recover din ang nasa 375,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes sa naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang kinakaharap ng naturang suspect, pinaalalahan na naman ng PDEA ang publiko na agad i-reporta sa kanilang tanggapan ang anumang operasyon may kaugnayan sa ilegal na droga. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis Occidental, inirekomenda ng Land Transportation Office na i-rebook o bigyan ng lifetime ban ang driver ng isang SUV Mitsubishi Expander na naritiradong sundalo na nakapatay sa isang pulis matapos nabangga nito sa isang checkpoint operation sa bahagi naman ng Misamis Occidental noong nakarang September 21. Ayon na sa LTO, nagapositibo sa alcohol test ang naturang driver gamit naman ang Alcoholic Breath Analyzer o ABA. At dito ay binigyan na ito ng suko sa order sa ginawang investigasyon ng PNP na batid na habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang Jimenez sa PNP kung saan ay nabundol ng naturang driver ang signage ng PNP at bumangga naman sa police officer. Na nakilala nga si Police Staff Master Sergeant Selbib Kabug. Si Kabug ay sinugod pa sa ospital subalit kalaunan. Makalipas ang ilang oras ay dineklara namang binawian na ng buhay. Sa ngayon ay nanatili sa detention facility ng Jimenez PNP ang retiradong sundalo na nasangkot sa naturang incident.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, oy? Honey!
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
0: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian diyon.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

Ginap ng alas 7:29 ng oras at samantala dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Nagadulot ng takot sa mga estudyante at mga school authorities ang pagbabanta ng isang grade 9 student. Sa Antipas National High School, nagadamang inaksyonan ng Department of Education sa ginawang investigasyon ng mga otoridad na tukoy na ang responsable sa naturang pagbabanta ay isang grade 9 learner. Dahilan na dito agad na gumawa ang paaralan ng mga security measures. Matapos na natunton ang naturang estudyante at kinausap, agad naman itong humingi ng paumanhin. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon na bilang bahagi sa umiiral na protokol ng DepEd para matukoy ang kabuang pangyayari at na naangkop na hakbang na ipatutupad. Nananawagan naman ang Antipas National High School sa lahat ng mga magulang, mga estudyante na maging kalmado at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o screenshot o personal na detalye tungkol sa insidente upang hindi ito magdulot ng panibago na namang pangamba at maprotektahan ang privacy ng mga nasangkot sa naturang insidente. Siniguro din ng Antipas National High School, patuloy nilang uunahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kanilang mga guro sa pamagitan naman ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang, DepEd officials, law enforcement agencies at ang child protection offices. Samantala, inimok naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamagitan ng Provincial Peace and Order Council na ang Department of Education na Cotabato Division, Cotabato Provincial Police Office, kabilang na ang mga hepe ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan, palakasin ang kanilang ugnayan at koordinasyon para maiwasan ang shooting incident sa mga paaralan. Sa isinagawang PPOC meeting kahapon, na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, BGMP, Chief Executive at iba pa mga stakeholders, binigyang din ni Governor Mendoza ang pagtutulungan ng bawat isa. Anya ang kinakailangang palakasin ang information campaign sa paggamit naman ng social media at artificial intelligence o AI, lalo na sa mga kabataan na ngayon ay may lantad na paggamit ng makabagong teknolohiya. Nananawagan din ito sa mga magulang maging sensitibo sa nararamdaman ng kanilang mga anak at maging aktibong katuwang at paggabay at pagprotekta para sa kanila. Samantala, sa Osamis City, tumanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis, ang Bureau of Fire Protection. Personal na na-turn over ni City Administrator Rotiza Grace Cuano ang dagdag ng mga equipment na magagamit naman ng City Bureau of Fire Protection na pinasalamatan naman ni Fire Chief Inspector Precious Marquiano Cortez, ang City Fire Marshal. Ayon sa kanya, ang bagong equipment na ibinigay sa kanila ay makakatulong para maging komportable ang mga bombero habang naka-duty at patuloy na naka-alerto para sa agad na pagtugon sa tawag ng pangangailangan. Tiniyak din ito na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang na gagawin na bilang responder, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa,

sa pamamagitan ng botong 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nag-abstain at isa naman ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang moson ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagpapasya na gamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ni Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginigiit ni Senator Judge Sapia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin na kaya ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalaho kasabutuhan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas din ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasahang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din sa pagdinig at lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Hinggil sa patama naman sa mga hindi makakadalong mambabatas na may kinakaharap na kaso na sinundan naman ni Senator Judge Bongo at nagsasabing baka mamaya wala na akong makasama rito ng paboran nito ang pagkaantala sa usapin. Sa kabila ng mga sere ng emosyonal at apila at legal na pagprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice-Presidente, formal na rin itinuloy ng mayorya ang impeachment court ang opisyal na pagtatakda ng alituntunin ng butuhan. Hiwalay namang nagbigay ng kanyang suwestyon si Senator Judge Vicente Soto III at maring iginit walang tiyak na numero ang 16 sa saligang batas kundi ang ipangkalahatang alituntunin lamang ng 2/3 taliwas sa pagtingin ng iba nilang mga kasamahan.

Tanging si Senator Judge Samarca Villar lamang mula sa Minority Bloc ang lumahok at bumotong pabor sa pagbabago ng voting threshold para sa conviction ng Vice Presidente. Dilan na dito sa huli ay susundin nila ang pagbaba ng threshold mula sa 16 ay magiging 14 na lamang. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Mark Villar tungkol sa kanyang naging boto sa pagbabago ng threshold. Matatandaan na si Villar ay kabilang din sa pinasasampahan ng kaso ng Bureau, National Bureau of Investigation.

Samantala, iginiit naman na ni Attorney Michael Pua at ni Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, na malinaw na nasa Article 663 ng 1987 Constitution na kinakailangan ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Ayon kay Panelo, dahil sa 24 miyembro ng Senado, 16 na boto ang kinakailangan para sa conviction. Git niya, muli umano ang naging o mali umano ang naging desisyon ng impeachment court na ibinaba ang threshold dahil wala umanong kapangyarihan ang Senado na baguhin ito. Iniugnay rin ni Panelo ang naging ruling sa due process rights ni Vice President Duterte, particular sa karapatan umano nito sa patas at walang kinikilingang paglilitis. Dahil dito sinabi niyang nawala na umano ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa ang kaso. Samantala, inakusahan ni Panelo ang Administrasyong Marcos at ilang senador na umano'y pagbabaluktot sa batas at paggamit ng mga kaso at pagpapakulong upang pigilan ang mga senador na kumukontra sa kanilang agenda. Iginit niyang bahagi umano ito ng pagtatangkang pigilan si Vice President Sara Duterte sa impeachment at sa 2028 elections. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Panelo ang mga senador na tumutol sa pagbaba ng threshold at nananawagang unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Iginit din niya na hindi umano magwawagi ng tuluyan ang kasamaan at mananatiling kasama si Vice President Sara Duterte ng taong bayan. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Naghahanda na ngayon ang White House para sa nalalapit na pagdalaw ni Chinese President Xi Jinping na inaasang personal na sasalubungin ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base. Nasusundan naman ang welcoming ceremony ng White House kasama ang military flyover ng halos 500 military personnel. Ito ang unang state visit ni Xi Jinping sa Amerika sa loob ng dekada at ikatlong pagkikita nila ni Trump mula nang magsimula ang kanilang ikalawang termino sa opisina. Ilan sa mga inaasang tatalakayin ng dalawang leader ay ang artificial intelligence trade at ang usapin ng Taiwan. Inaasahan din palalawigin ng dalawang bansa ang US-China Trade Agreement na inaprubahan noong nakaraang taon at ito ay magtatapos ngayong Nobyembre. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Apektado na ang presyo ng mga bilihin sa panibagong oil price hike dahil daw sa gastos sa transportasyon, produksyon at agrikultura na umaasa sa petrolyo para ihatid ang mga produkto mula sa bukid patungo naman sa mga pabrika hanggang sa pamilihan. Sa isda, naglalaro na sa 200 pesos hanggang 300 pesos ang bawat kilo ng bangos habang ang nasa o habang 120 hanggang 200 naman ang tilapia. Ang galunggong na may umabot na sa mahigit 200 pesos, depende naman sa lokal o imported. Sa karne ay naglalaro naman ang karning baboy sa 320 hanggang sa 400 pesos. Samantala sa mga gulay naman, madalas daw na isinasangkapa sa kusina parehong nasa 80 hanggang 100 pesos ang sitaw. Maliban dito ay nagtaas na rin ang halaga ng iba pang mga gulay. Nagre-reklamo na rin ang mga mamimili at particular na ang mga nagpapatakbo ng mga maliliit na negosyo dahil halos wala na silang kinikita dulot ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin kasabay naman ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasang aabot din hanggang sa Disyembre ang pagtaas ng presyo ayon sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabutin hanggang Disyembre ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nitong Martes lamang ay nagpatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Muling arangkada si Alex Ayala matapos naman ang ilang linggong kaliwat ka ng event sa pagsabak nito sa round of 16 ng WTA 500 Singapore Tennis Open sa OCBC Arena sa Dakalyang, Singapore. Haharapin ni Alex si Tatiana Prozoruva ng Russia. Ubabante sa round of 16 si Prozoruva matapos pataubin si Sofia Kostolas ng Belgium sa first round sa pamamagitan ng 5-7, 7-6 o 7-6 at 6-2 decision. Sa kabilang banda, nakakasiguro naman si Alex ng opening round bye dahil sa hawak niyang number 3 seed sa torneo. Samantala, ang bronze medal ni National Karateka Marie June Andriano ang tanging na panalunan ng Team Pilipinas o Team Philippines sa 28th Asian Games kahapon sa Japan. Ito'y matapos naman ang silver medal mixed sa martial arts Jane Claudia Saklag at tigisang bronze ni mixed martial arts sa fighter Carlos Alvarez at ng women's team kata noong Martes. Tinalo ni Adriano si Ya Ching Chong ng Chinese Taipei sa Women's Committee 50 kg division sa agawan ng tansong medalya. Bigo namang makakuha ng medalya sa men's all-round team event ang tropa ni na Paris Olympic double gold medalist Carlos Yolo, Eldro Yulo, Migs Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez sa pagkahulog sa 6th place. Nakadakdang sumala ngayong araw ang National Women's Team sa All-Round Team Finals. At sumunyong kabuuan ng paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Huwebes 24 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
3: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.